0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwian na!
10: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
9: Dapat no retreat, no surrender din ah.
11: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
10: Honey, I'm home. Reporting for duty.
12: O sige nga, attention.
11: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: One Radio, you know, it's tindugo na.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Batata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original.

0: Every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with herbal mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa akong uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: Ang tatay ang isasas.
1: Nung sa drogada, kahit ilhinta po,
2: lang ko magayamas.
3: Malamat sa lubo, parin na unsa ni
4: Taljo ka is bawat tabak tunay bo alubo.
0: Sa big resentment sa lari sa sila mate ng ship. Former preso nga Nori Tipupapwes sa Peter Kaiteot for immediate now damit na araw na yun ng Mario Tisensidad Press S. Musa sila nga Riti by Marge sa labing dagpachon ng Riti. President nag-out side win wala ng Senado nga S. Peter at ang block. Kakulso nga newly elected Pempuya yan that will serve and that iba't ibang chair ng miti ato larums of the implication tap and at matalabol ano ang police specter at Ateneo Power and Coastal Use with more turning pong
5: hayot na aga mga program
0: nako is na yun wait ano at po comment pang matapos ngayon eno we are discussing eskong senate for yan eh as an pre unang gulong yan at ekonomiya mga yung nawilong na
5: dang ito alam mer na yes the third na yung mga leda po inari at paaspin na kaya naman yung say ng konti sa green tasyo to tasyo na din yung tasyo na ang maaakam all the one of the three in
0: ang yung may well on nga in sa kaya
5: si Rome on basis yung rim na katandaan ni Bibi paliwan ng makuro na kisyon, yun ba ilang lang ng mas versus versus queen. Sabi ng doon na ang baba mo sa Senado bibila pa ko. Nung mga nandun, dahil hindi rin punta doon siya kasi naging mahag or hindi biwa.
0: Okay.
5: Majority labi na rin have a can convince na nga.
0: And ano, kung gahat pro what queen banat. Well, sa poll strategy, well, ito oh, silang choice maging ko sa default adjourn killer ang nad.
5: Yes, the choice sila, actively, no?
0: Nawa.
5: Yes, kaya net president purpose okay. Pag-sero ng the nila yung president niyo.
0: Oo. Kasi sino di taga-Saturn
5: I mean,
0: break muna. Yan yung adjournment.
5: Break muna. Pakasyon muna.
0: Oo. Nako.
5: Yan ang
0: This is okay. Nga, no, share a sa ilong separate siya yan. Separate, may.
5: Kurado, ni Senator
0: Hindi pa, okay. Easy siya.
5: Hindi,
0: forgot siya. Oh, forgot siya. Bakit nila wa?
5: Well, think, mapiging lack na rules. Tulad nung nag-looks up, nung lack. So, yun ang malik, din na yung chairman of rules.
0: Hindi, sta. I think yung content po, siya yan. Agad bago yun. Nga naka i-rex sa pagun sa kung yung kakaywalk.
5: Yes, yung diba? Data chip, rules ko be yung name ano, itang plan na yung dapat rules.
0: Ngayon, yung solution kayawan and it and them.
5: Kasi audio yung boom. Avelin ko yung secret. Ano sila trema pa-action.
0: Or naka and to face. Isang nga silang gilang. Yan.
5: Ang ayo. Iba yung rule iba yung nakasulat.
0: Yesterday itang commissions ay kang naibilang commish si Tor Ul non at sa naspo to ribbon here today in Sunday. President na Lou River tuloy na President Peter na sa daw. Oh, yun yun na rin ang pagay yung ordalo na ng din.
5: That's the set. Is ang liado. Nay, they are there. Magagrabaho bawo siya nagtatrabaho and by senador ng nila which is this is mga atin, tinapot nila. No?

0: affecting the decision or the public interest. Tingnan ngayon, sino yung si Inter pa na ito, right? Timek pa na na is not for Tanatinado.
1: Oo. Manso, this will be when it ship under involved control nga yung gamaon ng job na merong nagus na siya eh, budep yun ang hanyo di jam ya or cheese.
0: Well, ang hingin ko di mo, sabi mo, nakana in feel at the first ay net pregnant kita yung kakasama sa kita. Yeah. So, oh. Yung ginawa ni Zero, that's him, no? Ginawa for
1: it's attached to.
0: Yung appear from the on na siya kasi to siya ini kasi two separate or two sirs dynamics ng on na lang sa flop. Yun, huwag na.
1: Yan na isan.
0: 100% kung kaya taong imagbalik na bigla dahil lahat.
1: And more deep moving forward.
0: Ngayon, kanina ngayon. Ang iyong na-miss ngayon ay yung galing.
1: Oh, iba-iba isa na to.
0: Salita nga, yung insamit ang klap, pupukulin na yung nasa dami. So, ay kung na mga, again, agonist, amo ng oo, yung si Vang, but yun, magla, in the months, then, patutong ng Senado.
1: Well, unang, kung no ang,
0: cannot deny yung behavior nila kasi it's dynamic.
1: Talag.
0: Because nila, miyakal daw, when interest, di nilang ba yung sila magpunang nanan nila. Kaya ang guys, ay nila, public wealth. Nyo ang ay
1: politicals
0: nyo yung kawat tikso yung sakit. Yung dynastic lang mong kawat yung dynastic ay di resulta yung pinakas of partisan wills.
1: The bubuhaus na daw itong sa bill.
0: Ay pasana na ay it's still new until yun ang pang so it's just chess ng league. Saan dibat no? Ng at yun natin, no? So, hindi yun. Hindi na madodagulo. So, back to see you.
1: Listening of this. Napapang, napapang,
0: Oo, ang silat ako, tip na, nilay sila, yan yung mean. Pero pagkakatago, yan sa mga. Reason why, for it means, o naman, pwede pa nalal.
1: Oo. Pago naman, o, matimbo siya sa nenes.
0: Makes us all change. The journal kad natin yung 41 na kakaibang panood na tungan sila ng ito.
1: About on the yung actually na nga na nag Senate tinalita yung well na mahol Senate.
0: Pwede on about unang delay still na kahit na punod na yung ibang talit pa rin tinlo. So yeah, yung sinasistas forum dito mismo. Totoo
1: agnado, hindi pa rin nila nagkatong. Okay, that's our today, Micah.
0: Para sa'yo, nag-uusap ang ganyan. That's all of you. Ito, ba't susunod dyan, hindi. Hana, kaya kapatagay lang tayo sa nood din.
1: Thank you, Nising Kaika Consent. In your role na policy. A little bit more.
0: Salamat.
1: Atter, Mike, si Arapting quiz. Siguro nagtataya ba na dinidining ini ay politram of public service. Sinabi po, Nising, kasi the mo about ano ba ating constitution tungkol dito ng sa ay national ito well, at least eh, nandun tayo nga history whenever you to accord na yun doon sa intent numbers ng action at siya ng taro ay kumbaga you will never go let us pray maging karoon nga ng wisdom national lalong lalong nga panahon say no police sa ating okay listen happy birthday pati as po kayo hello kay Nor Perlab Kebnyola Bueva Kalye. Ating quiz today, ang aming napi-attorney Cinco sa ating interview with him. In the meantime, ating talubo today.
2: Stories that inspire success and encourage the talubo with the pastor.
3: Ang mga kumolekta ng mga parisayal, baka ng ang mga lamte, benta nila, buwa nila ito doong sulastik at bote, din sila nila ito at kinakain ng kanilang silang pinapaan nilang kakaila rin. Sa si Jeb ng kasil siya ay nakabaka ng basa at dandi si Kalinisan. Kapamaniaos, pangiwi ang kanyang panahil alabas baon niyang dahil ang mga Jeb sa pinanang loob na pumasok ang karoon si Sai. Kaya dil sa nung lagulang si Jeb ng tahindi sung nanay naman sa sakit sa pangyang si Jeb ang tungnang ang 7 ng Mambacherland ang Thomas Berger ang nanasa Tamra ang Island Kids Fund o ang IKP and Sero ang tumutulong sila may himanga Fund o ang IKP and Sero ang tumutulong sila may

sariling. At dito ang mga mahirap at nangitmahim sa stas at nadisanggaling salita. Tapos ni Jeb ang elementan siya sa learning skills. Kasit sa siya ng entrance exam ng university sa SAM at kinuha niya ang score of case jury. Dahil pang maging madaling pag-aaral sa umayo sa kayangin ng gawain. May mga panahon nakarelate klasil nagkukwento sila pat panibang na dapat tungkol sa noong high school. Ngunit kasabay hindi siya nag-aaral sa high school. Namuko na mga ganito ni. Paalalahanan ang kakaaral na lang niya na kayang dalhin at kabila ng mga hamon sa pagsya sa Dean's List. Sabi sa pinakamanilang na panatili niya ang paganda at matatayin ng kolehiyo at sa tagkasabi ng patid. Pagkakasabal at siya ay naging sakit. Well, ang kating nararanasan man palalapitan sa ating mga yan man sa ating kapwa o kakansyang daman. Madalas, matayan na yan. Ito ang sabi sa atalang buong maluha pagsama ay gan. Sa kasalukuyan, buha pa sa pagkang mausa. Makikita ang Diyo, mahatulungan ka ni sinap na tinaparaan ng ngunit tiyak na kung isa ka dito matatak ng iyong at mo rin panso niyo. Ama, salamat po ay na mo at na ang daraan ng sa amin. Ikaw lamang po ang aming sa upang mapagtagiran tungin sa amin.

Services Incorporated with DMW License Number DMW-295-LB-0313-20-R ay nakahanap ng mga shares sa mga bansang Oman, Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, sa Hong Kong. Para sa mga female, 41 years old, sa mga ex-abroad to 40 old at full level and can speak English. Ito sila ng mga skilled workers sa mga bansang Saudi Arabia. For cash assistance sa mga house, paranungan at maraton, i-contact Lassie Began sa 0966-427. Sitahin ang kanilang second floor, Block 26, Moran Mission, Magpo City. See you mga at Ram Asia Mendes Incorporated.

0: Si man ay magusaan ano ay pos sa kinahan ni ila ayon yung kilingan ato ata kamo ng barang lang malayer ko ani man sa pagkabait ko sa inyong ila ulit sa mga niya man niya niya ang kani damo na mahusay kita ang dasi iba niya kasi sa mga ko masang na masang na ako may tanong kajo sa pagkiri ko na ang alas kasi ito ni para We swap new to step on sina kaya magtagbin sa laganan na dyan sa lasuway barin for we panul chicken magdangog na sa or na sinok may nag-aaragin
1: ay basketball
0: court pala pariyak ang daka

0: Kinok, oh, we still don't have a sineta! Mali na. So, muna ikam. Let's minute. Ni pagkakana di pat na asli na parang guys chicken lang ano sa palibot Jackson
1: kato na
0: malinipon malinipon tabi kita kayo sa biya.

0: Ano? Exxon. Puro ka. May pag... Sabi ko na lang ha. Ay, nahi. Ano kung hirap. Luwin mo niya. Kaya naghalat. Tapos na sa kolon dyan. Med tabi mga katindugon. Makukuha tabi iyan. Dyan sa may ano baga. Karangahan Boulevard. Med. Palimang. Punta bra. Ika nga.
1: Tisbun. At ka. Ang kumtong medikal. Meron sila. Gas. Black. But wait, dahil naka-fist ang kanila paid treatment sessions meetings. May chronic arthritis. Ay, dito hanggang sinaw ng ang lumupos at ahinig ang over body. Pwede go to get paid. What's hugus pa na osab ang kanal ka?
0: Pa-isip yes po. Pas na sa nox. Doon sa mache. Pwede nga po ang sa tawag. Zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, Okay, malundo sa drama na. Oh, nabas na ta. Oh, natang ka na. Ay, sa yung na. Yun. Ba, sige. Nang gaban. At mo, pata ko. Hello. Ay, din nga. Guys, anong din? Samsang kutsyo nga. Sa nato. Ay, yun. Ay, my God. An, ano? Ano? Bisit-bit. Kung nandoon mo ka. In. Tabok. So, panasin. Na, nang kumuli. Abate. Palid. Sir, may. Ay, lang. Ang ato ka mo. Di. Tang dyan sa. Sige, to ka mo. Ano yun? Tang dyan.
2: Ang dami. Ay, may ba? Karabong. Ang sisik ko. Ay, mo.
0: Matang. Last. Ano? Sabot. Gubing. Kala. Kirin. So. Dabin. So. Maradwa.
3: To help. Kung nasa mas. Pero without. Rollins to state. White. All car. On your to news. Bench. Da. Full. All. UNK. 22. Certificate. Birth. Good. To core. Di. Kriminal. 9. 5. What is food. See. Requires. For inside. For service. Once. On. A. Big. Mash. Take. Investigate. Makata. Hold. Not. Gratefully. High. Confidential. Vision and I must on a jar with the number of coronas 2020-2100 or
4: Imagine Wheaton, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness. That's Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
6: Radio. You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-gibok isa lang para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
7: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
5: Tirador sa uno. Tirador sa ma. Si News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao king asik ditado. Yara do.
8: Ang ulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City. Radyo natin 91.9.
5: Tor, oh, tindugo na.
9: Tira, ayong ahong ka.
10: Hala. Tirahon, tirahon pa kan iba. 95 in favor po sa Gay Fight. Remain sa Mino. Yan. Yung 1-5. Tata 2 minutes. So, kakamot. Pula na Antonio Spurs and Golden State Sharks. Sir Lines, sabi ko na sa imo, Sir Lines. Madidipisilan ang San Antonio, naga New York Knicks. Ang San Antonio Spurs, bagatugang tabi 5-1-1. 29 minutes. Saro na sa natabi. Seconds ba yan? Iba ko man minutes. 29 seconds. Minutes man sa kuya. Pati ako

0: Kunya, nakukunyan na titens.
1: First game. See you next time, Tabi. O mga panatik sa... Kung nagtaya pa na ako, Sir Manny, susang gatos ko, adi, 1,000, adi, atikuta na pala, ano? Adi, nakakako ang kasang kalaban. 102.95. Dikit na lang, Tabing, segundo. Ah, sarong ball game na lang ini. 29 seconds na lang, Tabi, ang natatada. Hindi sa satuya, saray naman. Ito, that basketball na ini. Istoryahan ta, taduwa ng barangay dyan sa Malilipot, Albay, ang nagpaabot po ng sumbong reklamo sa satuya. Una, period education sa Pinawagaro Lula. Yan, napis. May utas yung reaksyon dyan sa Pinawagaro. Sinakay na ribado ni Sada. Pargay na balaw. Iko-iko. Muda sila ka. Ano na? Pwede ba? Hilingon na yan. Hiligan si Aksirita ta na ang baturo mga mga saan sa oral na page to sila ang kukasyon pisho ay nangabay ta grama sa in kung halisan pata tumako ba isu ta sa sen plan kung mga saksyon na mga sports naman yun ito 22 gol ni hong on or ni premier supa points numero 6602 money sa headboard nga kita pwede kang babi ege ta sa an si G Panical pamimo Parcel and para sa medyo ni Jean Eileen Anin Free Apuera sa regulator dyan na po sa LPG Puro kono kan bubiyan kan bulungan Si Ma'am Elena Fernandez tabi sa iyang Facebook account Elena Fernandez Yan po ang sa iyang Facebook account I-chat na nindo 104.95 May 105 minutes Playing time baya 10 seconds sa sanatang Next Pigpaluway-luway na ni Bronzo natug na ta, tapos na ang kawat lulong punto sa first points. Sir Loings, baray Loings. Nakasaro na kami, sir. Sabi ko na sa emo, sir. Sa Golden Mark, you na ini. Hala, tira. Sal daw naman. Sa game to na katuwang taman sa programang ini kuna ta ni day nakita di sa programa grabe action din san san tapon sa nanin jukan po hala nagan sino tabi sa programa ng amis mga asbat sa no show digi na bigay bunin ka bi mati talon sa yer sa bodal sa tano magko pakit in ka po galos sa gata ng pengoli or an baka tampe sun best kape abin original tank ang nakayon sa rong luto sa gupi pang regalo kay kaya yan ang mga buna tiga tayan buha daga pula bag mo imbita sa pula pa may sa buhay anong ito pindi sa roni bigalo kape ulit hindi ko nang ibon nga igibon ni sa sa iyo naman ang self paparati si on try mo siya man kung talagang gusto gusto utang naman po siya down case pwede ka na Twitter tapo kaya sardin niya bako pwede ka yung mapanjan po sa ano kaya kung mag-usap sa persya unpwest list ano mas mantaba kan kalaso kum gasan si ano yan ay kaya nila ka kum gadget and based and sweets and personally simka Uwata minasurs Poyor kabagong malipis ang shit Tardo brisyo asin progress Matira Budak serbisyo asin kataga primer Dahil sa tiga malapers Berdot marian lakuk na nato Ina silurong niya Ado Pertira Ang tarsira sa pagamigo Pisri Alapuran sa sanang sitabay bay Nato Jan Orbo Kalang grabe Lang Tanasin rayo Tanak Siksyo Ang Nuan Iparti Pasik Kakaayos Dan Sulan sa iyo Kayo Kalang At matas Pura lang Tadi para mo sa amin Kusas Asosyal Agi lang yan Pero kung may rekonit Tasa na yan ako niyan sa establishment pura sa nanday na mao hindi sa tuwing madangog radyo man gila ka para kabut ka kasnides sa janeda pusta pariha bayan yaon sarper doang kayo pulke makipagilaro lang ito sir eh huwag dignis sa datag good morning kay Goton Magsam Tanti Gomez sigil sa baluloy marinaw to sa mga paradangog digdi sa datag ha? Sa mga marinaw to sa mga taga-datag Dorito Luna Senior good morning Michael Pelaez Bilardo kay Marilyn Luloy kay Jarmar Marilla Community College dapat sa Centro Bused anywhere digdi sa dapat sa more and easy access so mga needs kang students sa national pros eyo kung so isla or upland baka sa na makaabot duman
2: hala
1: eling muna ni Amari na pag hello pa shout out sa mga taga Tristin Dugon po sir salamat noon out to diyan si Ame trendy people kumusta na sana sa mga nyahon diyan na mga tindera
2: hala
1: sa mga magaga mga gwapong tindero muna tipido noon sa buhay habo mag-sponsor sa programang ini iyo nga SS2 medigde

0: Ang kota si boss mo.
1: Hala.
0: Bawing-bawi man singil ko.
1: Hala.
0: Tre mare na pagkaunto giraray sa imo. Sa imo mga pagribas. Sa kusog kan radyo nindo diyan.
1: Tira.
0: Nagpakabulong tarayid na establishment.
1: Hala.
0: Sige, sa pagbulta na ta, kita kan mga isyo. Utrohon ko, pwede na kamong makimema. Oh, lalong-lalo na dyan sa Barangay 1, kan malilipot albay. Buda sa Kalbayo, kan malilipot albay. Naka-highlights ka mong ngunyan. Ah.
1: Hala, tira!
0: Maray iyan na ipigsa sa publiko ang mga for transparent. Ito na, ang kwarta na dyan, kwarta na hali po, EBM, hali sa gobyerno.
1: Hala, tira!
0: Bako iyan, hali sa...
1: Hala, tira!
0: Kaya may karapatan ang mga kabarangay nindo. May karapatan ang mga kabarangay nindo na... Pin, ha? Kung matod, iyan na nagdo na pigsabay nindo sa lista parapol nindo. Alason, si 26. Shoutout kay paring Norbin Florentino at si Bosa and ating Kula. Thank you, sir. Yan sa Junup. Sa mga taga Junup, Malinaw, Albay. Mabuna, tabi, ano? Relax lang ka mo dyan, tagana so... No. Gana sunse.
1: Hala. Tira.
0: Game. Moy kampion.
1: Hala. Tira.
0: Mabuelo kita ha sa programa. Mas lalo tang may publiko mga tuga mga isyo sa satuyang sosyedad.
1: Tira.
0: Dahil mag-rally.
1: Hala.
2: You're listening to One Reach FM. Tindog sa Bukolandia.

abot sa sakuya na sumbong. Igwa dyan, aki nin barangay kagawad. Igwa maya dyan, sir, SK kagawad. Sabay. Diyan ginibo ko, mga katindu, taday kalmente meredbiya, nakikihumapot kita, lalong-lalo na sa barangay poblasyon kan mag- ipig-post ko sa sakuyang social media account na mga pangaran. Hali mismo duman sa binipisyaryo ninda duman. Tangani makakuakitan asin detalye sa ibo sa tuyang pangangapudan na mag-react sa programang ini taaram ko nakatuli. May sa kuya aga pasana nakatutok na kamudyan sa poblasyon. So, ha? Ida nakukontak si kapitan. Kapitan na napeata ng apelido. Bangatugang an pagbabalik tanaw tayan. Sinabi pa no na porke barangay ka porke SK kagawad SK officials dai maging benepisyaryo kan programang ani Presidente Bongbong Marcos. Dames na sinda exempt kasabay po si mga tugang kong namumuta na pwedeng mag 20,000. Lalong-lalo na kung pasok man sa guidelines. Ano ang guidelines? Napigahagad mga katindugon ka opisina kan presidente. An may katindugon tabi an sa pagpili sa tao ko sa indo. So tulusan na. Kad mga tugang kunya na sana ito inihong dagdag takon halimbawa kay mga pikado mapili nin mado duman sa mga napili nindang kwalifikasyon. Yeah po, kaya nga may guidelines na pinagtatao. So, ang numero of guidelines na pigahagad po kan presidente? I note, fourth year, graduate school year. Yeah. Graduating. Naka-enroll. Po pwede na graduating ka, pero dahil ka naka-enroll. Enroll ka. May patunay na ikaw nag-enroll. Sa guidelines na dapat mga katilingkan mga barangay sa ligsig nindo na iyan na estudyan are indigent. Indigent. Uy. Kagawad rakan yung pangaran ni apelido ni kagawad. Barangay 1. Ayun ang nagpapaliwanag mga katindugon. Kan mga issue dyan guy. Ang paniwadso ko niyan. Pigsugo kay ni si Ay na sabihan ininkomplete na ahensya kan gobyerno, yugon mo ini ano. Tamang ang gobyerno, magmaya sa radyo. Ah, hiling muna, mga tugang tabi ko. Tama man baga ano, sa totoo lang, suportado ko ang arog ka na pangapudan. Sa tamang gobyerno magrani, mag-usip, mga tangani na maimbestigaran. Ede, ano na nga ni sa apelido ni Secretary? Ni Ayan. Kunyan kung to screenshot and, sabihan ko daan sabihan mo ngayon yan si Ed Bordeos nagreklamo magpasiring ngayon sa tamang ahensya kan gobyerno uyugun mo yan ano dahil ni mga tugang kunanta takon madirek pwede man talaga magkimaraot dyan yan ang na dapat gibuhon talaga mga tugang pero kan pagpabalangibog tan impormasyon gabos po na nakaka-relate kan mga issue na po eh. Takong dahil tayo nilinipig pabalag butas ang issue nangyari aabusuhon ta aabusuhon na wara kinagkukusog nin buot nangaarog ka nagibo ay nangani ang sungara ni Manay nag-comment mga nito dyan sa ay na ito si Madam Secretary basta Raquel rumduman kong pangaran ni Madam. Big task. Yan, ano ni pala. So, baliktad ang apelido niya. Ano ni Satgib? Diyan sa social media. Raquel, big task. Nayuan, nagsusugo na. Taraman mo ngayon si Ed Bordeos na dumanas na ngayon sa tamang. Ako, baad si Raquel. Kaisikan mga transabarangay ninda. Ta, sekretary baga? Sekretary, ayun dyan. Abrido po ang sa kuyang linya 0966

0946-420-2491. Iyo po. Tanhapot ko simple man sana. Nagparachat na sa kuya si Bangi. Nagsakuya si Kagawad. Halawig ugaring ini. Kuya ni Kagawad na pay. Kami ngayon. Sabi niya, nag-comment pa pay. Oh, bako man ngaya kami sir, ngaya sir kami. Tama lang da. Isat ko ito. But sabihod baga tugang. Ito, tigi-screenshot ko pa siguro. Dipisil na. Sabi digdig, naniniwala. Don't be biased, sabi ni Arnel Napay. In-screen po ang kan council. Wala bawal. Sabi ko nga, taga, nadaisin. Bawal kawad. Sabi niya didi, katamtaman lang. Yun, kawad na. Ayan ko giraray siya. Ayan ko, wala ko ka-indigent. Nasa middle class. Armaments. Napigahagad kan pigeon. Agatugan. Indigent. Nagtitiyos. Ako mo, as barangay official na katamtaway mo dyan. Nagparipaliwanag si Kagawad Suba. Ako ngayon, sir, arog kayo ni arog ka yan sa barangay. Dakul, halawig. Butan ko mga katindugon. Taigo siya kayo mga pigpapairiskwela pang mga aki. Para tayo. Pati so pagkandidato niya, dulce sana. Big historian niya sa sakuya. Kaya, nasasabutan ko na si Kagawad. So aki niya, taday nga ni pala niya nagsumite kang dokumento. Mga tugang ko tabi. Buo, na iyo ang magsumite kang dokumento sa barangay. Pigi-screen. Sa barangay, pasado. Kiniwan. Pasado sa screening, sinabay sa rafon. E guwapang saro, mga katindugo na wad. Ay niya ang pigahapot ko kay Secretary Ras. Ninda pigdetermine. Sabing indigent. Masas indigent ang sarong pamilya na kaya na magpa-eskwela mga tugang sa sarong pribadong eskwela na ang matriction fee sa kada semester nag-aabot tabi sa 1,000 pesos bachelor's degree. Iyan man sana ang hapot ko kung iyan ang basihan kan pagit dyan sa barangay 1 poblasyon kan malilipot albay halangkaw ng standard nindo dyan kan pagiging indigent. Sabi kan ibang nag na maski ngaya nakakaipa-eskwela ngaya sa mga pribado ngaya tawara ning ibang choice wara ngaya sa pampublikong eskwelahan ang kurso ngaya na sa inda ngaya pili tabangan ngaya ang mga arog ngaya ka na pa-eskwela para sa na ngaya yun yung depensa bagatugan may punto man kuni ibabang hapot masasabi mo na agent ka. Kung ang tigbabayadan mo kada semester sa sarong lahan na 40 sagkod sa 45,000 pesos, kung masisim, kwalipikado ka. Nya pa, no na. Kung igwa, nag-eskwela sa pamahan,

0: ado sa duwas arin an mas indigent. Sige daw ngaya kung sa tuyang pinag-i-restoryahan simbaga da yan one
1: hala tira
0: taday ko paano dyan ang badman sa kuya sekretary ta total ikaman sanaan makusog ang buo na magpapara explicar ko aramo man kung ano ang mga sabi mo nga ni pagagihan pwede mong ma-explicar andi mas lalo kung masabotan
1: hala tira
0: ganon lang ang ito natin dito kung sino yung indigent. Hindi ko sinasabi na porke barangay kagawang, barangay captain, anak ng barangay officials, pwedeng makina 1,000 pesos. Pwedeng makinabang. As belong. Apisar kaan, delikades bilang mga barangay, utrohon ko ini, delikadesa na sana. Mas priority sa barangay nindo, an sa indong mga kabarangay, kay mga kapamilya. Di talaga bago ang sistema. Basta haranay sa dami. Uring ang nyaon dyan sa dapo. Iyo permean basog ang nyaon sa kusin.
1: Tira!
0: Doan punto ko. Ngunya, kuta na. Pwedeng ma... That's the time kung isuso dyan pamilya. Kung sa barangay nindo, diit ang nag-eskwelang college. Gabos ka. Halimbawa, lima dyan. Puro si isk na makinabang. Middle class qualification kasi manaw indigent dyan sa Saindo sa mga middle na lima na yaon dyan sa Saindo na sulamenteng magay nindo sindang maging indigent na di ba? Pero as long as tabi mga manoy mga na igwa dyan ay nagtitios sa barangay nindo iya priority sa gabos likable po tabako po ini mga tugang tabi dahil dapat ini tabi pigtatago sa publik. Iyo. Tapos tingayin, sir. Supig post mo pangaran. Ano nga ya, sir, kan ito kan data privacy. Sige ano? Data privacy na itabliko kung si Isay ang mga makikita. Data privacy ba yan? Ang data privacy?
1: Hala.
0: Data privacy, pigraot ko. Bako pang raraot mga tuga. Ang pagsusog. Kan an pagsusog nin tama asin mat sabutan nindo kayo kasi pagka may gusto nindo kamo permi an inabang mihuras kan gobyerno. Simple lang indigent bang matatawag ang kayang makapagbayad 1,000 pesos semester. Kung iyan ang barangay, napaka-wow, napaka-swerte ng barangay ninyo. Kasi lahat na dyan sa inyo ay kaya ng paaral ha, sa ganong eskwelahan na king halagang binabayaran. Naghalat o garing ako kan simbag kan DIL sa Lunes. Papashare ako sa tabako, ihapot ko. No andamento kan pagto sa mga arog kaan ng mga barangay officials. Tangani may kita. Kung pwede ba nadaiman tabi apektado barangay pero may nag-uusip sa sakuya. Kan salang gibo. Pa ako na ako mismo ang magreklamo. Iyan ang hapot ko sa DILG. Sa mga DILG na pwede try natin mag-sample mga katindugo ni mga barangay. Tangani maski pa paano no mga tugang matauanan taning leksyon ang mga
1: ala.
0: O dyan sa Kalbayo, ha? Dyan sa Kalbayo, gigwa man dyan. Aki ida po na barangay Kuyugo nindo yan. O pero nan barangay Kagawa sa Kalbayo, tios man, kwalipikado yan. Dahil ko sinasabi na ba kuyo? Migaw.
2: Hello, ito. Reklamo, ito.
0: Dakul sa reklamo na dagdagan, bako sa nasaro. Sige, and ako.
2: Nadam ko yung sumang discussion mo. Hindi naman sa embok sa amin, maluwas ang buot.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Kung nagasarong barangawal sa buhay, hindi ko na ito kaya si ano dyan ang aki ko. Naglawal kong barangawal. Sabi yung gan, bako akong piyos. Kasi yung manapiyos.
0: Dahil pantustos. Saro ka man.
2: Para sugot ka na naman ka mga. Para sa kuya, sa naman. Okay.

0: Kaya, anong indigent?
1: Indigent. Mas kay kahapo, 40 to 45,000 kaya sa sarong pribadong student. Indigent ta ako kaantabi, Migo?
0: Bako, indigent. Bako ang indigent, hindi sa... Ako ko rin kasi yung gumawin, question. Sabi ko pa daw, bako, ugwa na ito kaan.
1: O rin guwaho na?
0: Guwaho na ito kaan. Hindi siya ta... Tapos indigent pa siya.
1: Grabing standard kang pagiging indigent.
0: Pagiging
1: ayuda, anong talagang indigent? Kung indigent, pa sa nakita? Paano sa nakita?
0: Eh.
1: Kung nakakabayad ki 45,000, nang dahing pambayad kang 45,000, ano kita?
0: Lupa.
1: Ikaw may sabi ka, ampas lupa. Ampas lupa na pa. Ampas lupa na talaga. Ang binis sa maaba ka. Ay, indigent. Yung manangga, tibay ka talaga, Migo. Ampas lupa na manangga.
0: Sa mga tipikali.
1: Iyo. Basta ako, Migo, ang prinsor yan, mga isyo.
0: Kasi sabi ko nga, brand new official kayo, scholarship pag ang itatang sa mga...
1: Kasun, ma, yung baga, susabi mo, di ba? Ay, buda. Kung iba, sa barangay, alimbawa, tuluman, pwede ka na dyan, mga imang kaipuhan.
0: Yeah.
1: Pero kung igwa, sampu...
0: Pag ano sa inyo, mga brand new, ano lang, so...
1: Yan. Digdi sa programang ini, boss tigmi menos ang mga barangay officials ta. Aram tama nang ang honorario. Di ba?
0: Babangan yung honorarium ka, income na pa.
1: Buda, sabi ko nga ni, mas madali dali si Indamigo makarani kay congressman, kay mayor, kay kagat, di ba?
0: Yan,
1: yun. Kaya sa compare yung residente sa barangay, natapagunan nyo, madali-dali. Minsan nga ni, mahagad na ni kagawad.
0: Barangay ita.
1: Taday man makadiretso duman sa gusto niyang hagada.
0: Yeah.
1: Oh, araw pa sa naka... Yeah. Eyo, Migo.
0: Yeah, ano sana? So, kwalifikado? Wala ba kung basta-basta sana magpara...
1: Tatotal nga, irarapol.
0: Decision?
1: Rapol. Pagluwas kang rapol, may nag-ngurman sa inda, tanahira. So, nakasabay duman, bakto, kwalifikado.
0: Irarapol lang yan. Yung mga diamond qualificado ta.
1: Sina ba?
0: Nakakarabay ta naman. Siyempre, diamond dyan kayo makuntra. Dahil na ngayon, sabayaan ta. Diamond sa rubuta.
1: Iyo.
0: Tuluwas kang mga, ano, sa mga sana sa buhay, makalog mga remote dyan.
1: Iyo. Thank you.
0: Alam ta.
1: Thank you. Thank you. Sabi ni Migo na pala. Diyos ko kita. Ah, mas lupa. I mean, daing bayad din 45,000. Pesos mga tas lupa na. Grabe ang kunyan, ano? Grabe ang kunyan kaninday dyan. Red, pabati po sa bagong padihon. Pwede ka, Ma'am Elena Fernandez, sa mga padihon. Sabi padihon, Vince Bibon, Mads, sa and Bibon, dyan sa barangay, Tambilagaw, Bakaka, Tingkol. So, kunyan, sumagamigong vlogger, Kasibur, dyan sa Damay, Marinal daw po sa Sendo, mga padi, may po. Unamit ko na si kunya la bagar tabi marin biton nyo wallet sa pagbulta iba pang mga isyo nga orasyo yung piratang ko pugman lapos na nga ni tabi dapat alas 12 nag orasyo kita ha dyan sa nakita o dyan sa nabaya ka mo tama bulta da la tira
2: asyo laban sa mga bagyo sinibap midan amang makakamhan imi mga puso sa pagpasalamat mga ngangalasan kan sa imo uli kan sa imong pangatamang tao mo kan sa mga ipo digdi sa daga asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aan tabay o kambilog na kinaban na nagkasala kami sa imo asibutan. Day kami naging marhay raataman kan sa ilang. Day may nasabot asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan huli kan sa lang as namamatean mina ang padusang balik kan suso asiaan. Padagos ang labila init kang kinaban kaini naglalawig ang tiginitan takol asin nagkukusog ang mga uran, kakambulkan, as natural na ka. Dahil kaming mabibiri, kundi kamumuto nama. Kami minahagad, ning kansamong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumut asin mga pag sa pilibro dad, ng ukagibuhaw. Antabayan mo kaming na maging mga responsabling para ataman, kansalang, at matinabang na parasurog kanangangay.

0: By Mr. Diapsic, available mo tics paintative paints with tumblak uro ay kaya ka na tia atik paints stated sto tabako si matigong si paints
1: at the back rocks you read the rejection as mirrors or action face from filled dog to face generic rabbi sto a cad film mapping to match paper briosas 0709-4569-464-4 katando 00-620-1 owned in metal engineer or engineer
2: Kumusta mga donut? Ang kamugtaki? Ngayon, magpaka. Ding, pabati na rin. Ito tayo na sa pili sa sebo ay lama. Grabe, bilis mo. Nakatulis pangin po kay Daring. Eva Olwad, Jean Abrero, Evangelo, Betis po, mayroon lang baras. Pag may tining sa lahat. Yo sakser sa maski por dang big sa dakol ano proporpe nakadiyan sa pan ni marakas mo sa rim likuye si kam but apilis mo dang day abili and special king kabas maray na upa man sal to si una kung san mar si siro si una dar le da uga presentan asantati black ini na pa sinapit na tulya anin tabos at ang sabi ni sila dahil na ginibara kung di Uwa tuhan nyo sa inita. Lo nyo'y ating malindit. Abro. Galo sa iba pa rin. Strapper kayo na negative. Register. Yung nga. Para rin na nindo. Sa ina kita mato ba? Nagtataram ni natin dugon tabi. Iling ko mga son. Kan pag didirato. Na. Dai. Pinag-iimbitaran ni Senate Blue Ribbon Senador Pampilo Ping Lacson mga katindugon Blue Ribbon Committee unong sa flood control. Iimbit Senate Chairman ano? Ani? Ano ba? Nagbago? Pago mbo oh. Ika nga yan si Sinatero naglataw bagasod ba kaya pigsalidahan so pro tempore ta kami nangayaan bago ngayang majority ngunyan ako ngaya si asa kita ang magbayad kan bayadan sa kuryente kan mga purpose beneficiary si chairman si senate pro tempore agong senate pro tempore gatselyan pagatugang ano na ini. Grabing samok na tabi, salbay klabisilya sukong dyan sa Maynila ninyo. Ang ingay-ingay at ang gulo-gulo nila ninyo. Tigda po ang kado. Sabi, may kaitikan sa manong ang takapas sa planning community. Ang ba, ng nators na isyo, igual mo tugang, una na mag-president, amoy magpapaya. So, habo nito,
3: tira.
2: Aki na tors, mo ni Senta, kalabang may jibaganya. Pero na, pwese, yun sa is man presiding to leading ng kesya at sabi ben giging makapla na lang iti serving iti lumapit ordinator at lang gaw ng may dead blaro sa bago daw ngayong si Pansin na si Sirano ng umati na yung unya alipang at si Skabugi makaisala na bugato kaya at kukura kaya basi yun na nga ni ito at iniparo kapitugang ni Son at Yesu si Saldik kaya nito tingin na sa iyan mga pangatugang may net kung naan kabur na mas kaya sinakansit ano na
3: hala tira
2: banta may masunod pa doon ay ang ato si si ay para an idakup gas o sina kaya kanya nga oto na o malet kamarato man laila si tini ko Luis Trepren Bru Trepren Luis Hosterber Chu Dance kimpayan na natin siya naging pirpla may malita hindi nipin aso kun bipi sumang magkaurog mga indakit pes maro was po gin ang the plow at man sa tangini Carlos Berbi o siner punis ilo ang rina matong nasa sabi sa sa pangabi labis sa aso ika limi kahalat kire gwadi mas mahi ano ni manito mas ang lor ayo bulat parang si Andip sa kuinalaga sa 1-3 fan

pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Oh,

0: Minerva.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so maligdod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arganda mesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pang kantambakan kang tricycle.
5: One for the heart.

0: magbiyahe ka na naman, make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crash gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apo Green, Apo Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: One for the heart.

0: Hands up sa gabos, mag-aki og urang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey?

0: Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: One for the heart.

0: hello, hello, hello.
1: Yes, Up It by Rosé and Bruno Mars.
0: Very energetic ang introduction ta.
1: Napabayli si Mai.
0: It's Thursday, diba?
1: Sana all.
0: Ay, marina pagkahapon mga katino boy. Happy, happy, happy Thursday. It's June 4th, 2026. Tinutukan ko, tadi ko lang ako ba sa bibig.
1: Siguro ang mata. Ang...
0: Difícil pag malabog ang mata.
1: Oy, June 4. Ah, madaling ah, talaga ang oras, mga katindo dyan.
0: Kumusta lamang kamo dyan? Kumusta ang sa indong buhay-buhay? Ano lamang ang sa indong tigigibo-gibo dyan?
1: Ano na lamang?
0: Kaya kapalit kang oran-oran na pagkahapon kasi.
1: Ganyan, okay na. Okay-okay na ang
0: okay
1: panahon.
0: Okay na, diba?
1: Pwede na gilalim magsampay.
0: Kung baga, nakabalance lang. Bako siya masyadong mainit, bako man siya masyadong maligam. Maligam-gam siya. Maligam-gam. Tigiin ang pagkaagay ng maligam-gam ito. Ay, syempre, alas stress na naman. Kumusta ang gabos? Kumusta mo dyan sa perkada publiko, mga pertsena, mga prabakal, kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, bicycle drivers, evening drivers, project drivers.
2: Fight sa mga kapitan.
0: Ano man dyan itong tigigiboy, ang mga kamusta sa itong mga last nga, kahit kamo na lupalop ka niya, kinaapan. Ay, syempre, pakusuka-suka na ang sa iyong radyo bilang ito, magturug-tuga naman kita, mag-irbana naman kita, alas tres, alas 5 nit pagkahapon. Kung yaon ka man sa iyong bihikulo na nakatutok sa One Radio, kaman ingat-ingat. Ini na po ang Tugtugan on One! Kay parang kami din kayo bago sa Eric Sun!
1: Ini man po, si Bernie Banaon ay batiw ang taman ng satuyang 131 followers sa Tugtugan on One.
0: Good afternoon, good afternoon sa mga followers kan Tugtugan on One.
1: Siyempre, dito ang paglingawan ang mga nagdadawag mo niyan sa indang mga harong.
0: How
1: so
0: are
1: mga,
0: you today?
1: Sa so mga tambay dyan, may nahapon na sa
0: inyo. Taong bahay. Mga taong bahay. Mga tagharong. Lawa, mga tagharong, kumusta ka mo dyan?
1: Oy, madali na, pero ang katurog na sa numeris ko lahat.
0: Ay, iyo. 4 days to go. Countdown to eat.
1: Ano, kumusta sa indong preparasyon? Lalong-lalong na sa mga, mga magurang. Mamata ka na naman na amay.
0: Maipos-ipos ka na naman na pagkaaga, pagkaamay. Ay, makulog sa payo. Kapadagos lang. Siyempre. Aldo na ini, webe. Subyan mo sa aga.
1: Yes.
0: Ay, mag-ipon-ipon ka mong kuryente. Tama-purangon-aon sa aga.
1: Pero huwag mo siya bilog. May lang. May pili lang.
0: Sa matagbat station, iglis na bako. Sabay kami dyan. Kaya kami naka, kami na nakatagbat. Napulot na naman kami sa rako.
1: Swerte.
0: Maswerte ho na naman.
1: Swerte baga daang kung may nabugunot sa rako.
0: Alas 6 media? Grabe. Hanggang alas 6 media mo na yung pagkahapon. 12 oras na naman. Mag-ipon-ipon na kaya kuryente.
1: 12 oras ka na naman nakakatunganga.
0: Ano naman na ano. Makarigos na naman. 13 minutos na magaling siya ng stress din pagkahapon. Siyempre, mabalik pa ang Tugtugan on One, so One Radio. Dugan.

0: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Musika, balita, impormasyon, all in one radio station.
2: One Radio, 91.3 News FM.
3: Tindugo na!
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91.1 Radio.
1: 91.3 Yusef Amdin.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 40 minutos na mag-ilis ang lalastras ng pagkahapon. Ay, mga taga-suwa, malinaw, albay, marina pagkahapon sa inyo. Kamusta ka mo dyan?
1: Nata, nagtug dun dyan kasuba. Oo,
0: hala ko dyan kasuba. Grabe ang agihan sa inyo.
1: Sa inyo ba ya ang bandang suwa?
0: Dyan, supalaog sa kinastilyuhan. Sa malinaw rehabilitation ba? So, malinaw rehabilitation treatment, pasiring siya digdi sa tuo.
1: Oh, arayo.
0: So, pawala duman.
1: Arayo, pala muna, bulod. Bulod na siya.
0: Ay, grabe ang agihan sa inyo. Sana mapakaray na kami. pag abot duman na sa inutan, pakalampas sa tulay, pakatakad, magayon na ang agihan niya. Magayon talaga.
1: May mga party lang na...
0: So, bago ka mag-abot duman, talagang ano...
1: Pagsubong.
0: Yeah, pagsubong, kakalbayo ang sa imong...
1: Receiver mo sa mga naka-easter duman, sanay na sinta. Ang importante, nakabot duman ang manok.
0: Kaya marina pagkahapon yun sa mga taga-barangay Suwa, Malinaw, Albay. Bako man pala maalasom dyan sa barangay Suwa.
1: Lata, inapod na Suwa.
0: Siguro, arog manggiraling kang mga apod ka ini. So, mga...
1: Dakol na Suwa.
0: So, background. So, history nga yan, arog ka yan. May hinapot nga yan kung ano nga yan. Kastila nga yan so naghapot. Tapos, ano ko man sa... Gibo-gibo ko man sa naini, ha? Day ko man aram ang... Day ko man aram ang nangyari talaga dyan.
1: Basta yun, ito. Suwa nga ni...
0: Ang hula ko dyan. May nagkakauna. Ay, may nagkuko ang suwa. May nagtutok doon. Pakisa tabi ako kung natumpak ko, ha. O, sala ako. Harayo on. May nagpupuno na suwa. Sarong Pilipino baga siya. Tapos may nagkabot na kastila. Sa ako pa ba kita kayo kang kastila kang mga inot na panahon. Kaya, hinapot niya. Pero ang lingwahe niya, kastila man. Kaya, itranslate ko na ha. Translator ako kang kastila. Sabi niya, anong lugar ngayon ay net? At record ba ganin da? Sa mga sa mga lugar-lugar, mga pangarap niya. Araw kayo. Una niya, ang tigapot sa iya, kung ano sa tigpupuno niya. Kung ano sa tigkukuan niya doon. Kaya, suwa. Iyon na ito. Iyon na ito sa nalista. Sa suwa.
1: Talagang storyteller ka, no?
0: Gibag-gibag ko man sana ito, ha? Baka lamang na ako.
1: Pwede na kita mag-publish kay storybook.
0: Alos kaya, may mga barangay kaya akong aram na arugkaan ang arugkaan ang istorya. Arugkaang samuya, iba man kaya samuya eh. Iba ang istorya. Kaya, aram ko ang samuya, sa oras, aram ko ang istorya. Kaya ko na istorya sa inyo, maaram ang panin. Takang high school kami, tipa-project iyan. Ano nga ang history niya, background niya.
1: Oo, iga-assignment talaga yan.
0: Iga-assignment iyan. Tapos, inano ko ang sinaguni ko ano mo sa barangay.
1: Sinaguni?
0: Ano po ang history kang barangay oras? Ang oras tabi yan so sugar baga kawayan na bamboo. Iyo da ang dakulon dati dumaan sa oras kaya nagdesisyon daa naghururunda sa so mga garo leader man kay ito sa barangay.
1: Napulo na sa na oras.
0: Ano sa mga oras? Ta iyo baga ngayon gamit na ito kang inot na panahon. Tigigay mong mga kung ano-ano man lain da. Arami na nito. Educational. Ay, 44 minutes man. Balik pa ang Tugtugan on One!

I'm sorry.

News FM. Tindugo na Bicolandia.

LeBron. LeBron.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugan na. Hi, we're back on Tugtugan on 1. Oras niya ito, 23 minutos na mag-ilisan ng alas 4. Ani na pagkahapon. Ano lamang ang sa indong Mirindalal today? Ano lamang ang sa imong big ipos-ipos dyan? Ano nakaipos ka na? Siyempre, partneran mo na iyan kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababaghalin do yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Hoy, maray na hapon kay Sir Christian Abrera-chan.
0: Good afternoon sa mga pedagos na nagtutukon yan sa tuyang turugtugan. Sa mga katoktugan niya to, sa mga nakakomment na hindi natabi, mapasiring naman kita sa tuyang syempre ay na chirismis ang portuan at ang tugtugan on one. Ang sa tuyang
1: Toktugan na.
0: Alright, ngunyan na Webes, June 4, ang satuyang question for today ay may kinaaraman sa ano ang sarong bagay na gusto mong maukudan as in nada.
1: Uh-huh.
0: It's pwede siyang skills, pwede siyang knowledge, pwede siyang
1: or about
0: information
1: sa life. Mga karanasan,
0: mga experiences, mga bagay na gusto mong i-improve sa sarili mo, maukudan mo pala. For example,
1: yes.
0: Skills mo ya. Moya ko ngayon makaukod magluto. Ako tabi mo ya ko mangkaiyan. So makaukod baga magluto-luto kan mga masisiram na recipe. Yes. Para dayon na magpara para bakal sa luha.
1: Para dahil na magpara fast.
0: Pag fast food magiging fast man ang life.
1: Duman kita sa pansit, pampahaba ng buhay.
0: Karaka dyan, ang pansit. Ay, syempre, may mga, may mga bagay kita na bako man talaga, talent. Pag sinabi niya bagang talent, kumbaga, built-in. Pag sinabi tabang built talent baga since birth niya.
1: Pwede yun. Sabi mo ng built-in.
0: Built-in.
1: Giri mo sila sa cellphone.
0: Built-in siya. Puon kang inaki ka. Ayaw na talaga ito sa iyo. Regalo na ito sa iyo. Compared sa skills, ang skills kasi, natututunan. May mga
1: pinag-aaralan.
0: May mga ways ka dyan para maukunan mo iyan. Para sa kuya, ang muya ko talagang sarong bagay lang ang itataas sa kuya. Muya kong maukudan. Hanggang ngayon, dahil ko pa napipili isang muya kong maukudan talaga. Pero, muya ko talaga maukudan ang... Muya kong maukudan ang ano, ang...
1: Dahil niya maisip, mga katindong.
0: Buong batas kang Pilipinas. Kaya muya ako mag-arkaian, mag-hiling-hiling sa mga arkaan.
1: So,
0: basa-basa ka mga arkaian.
1: Pwede siyang pag-adalan.
0: Pwede mo siyang i-research, pwede mo siyang mag-study ka talaga about yan.
1: Yeso ito sa inyo.
0: Muya ko talaga siyang may interest kaya talaga ako dyan.
1: Sa kuya naman, ang gusto ko lang maukudan kung paano maging maugma sa pagiging adulthood. pagsubok naman talaga ang pagiging adulthood, mga katindi ko. So, gusto mo siyang maukudan kung paano ka magiging duman. Bako man, pag sinabi yan, komportable, delikado man, pag naging komportable ka.
0: Mm-hmm.
1: So, gari, kung paano ka mabubuhay duman sa adulthood na ito. Yan.
0: Ta, syempre, nasa stage pa baga kita na ano, na we're still learning
2: how,
0: we're still discovering, ano, nag-discovery pa niya to ang mga bagay-bagay. Kumbaga, ano, kumbaga, experience, di ba, sa mga trabaho, sa mga tigahanap na araw ka, eh. Mga ano perang years nga ang experience mo araw ka yan.
1: Narumduman ko nga ni Jen Sutig, sabi kan sa to yung professor kang college, sabi niya. Ta nahin ko kaya ano na siya, journalist siya, nagsusurat siya perming bareta. Pero di siya nagtutunong mag-adal. Sige niyang i-enroll. So sabi niya, dumanda kaya ang pagiging ang pagkanood akang sarong tao. Day man day yan natatapos. Hanggang sa magurang ka, may maukodan ka. Ito ang motto niya. Kaya, pero may man siya gano'n nag-aadal, pero nababalance niya ang work tsaka sa pag-aadal.
0: Kasi, it's either nag-settle ka na duman sa ano sa mga bako ka na open sa
1: learning. Nakapokus ka na lang duman sa sarang
0: parang
1: duman
0: ka na lang maikot. And, in other ways naman, araw ka ito, na ano, open na open ka in learning new things.
1: Yes. Kumbaga, explore. Dahil malawak ang mundo.
0: Tama.
2: Tama.
0: Habi nga kay ni ano ni Anthony, amo yan yung lama okudan kung ano ang pagkakaiba kang dangag sa patal. Iba-iba man ang ano. Muya mong maukudan, Anthony Tabi. Pakonswalo lang da, bati ma-rescue lahat. Dahil ko daw aram ang pagkakaiba ka iyan.
1: Ako feeling ko lang ha, ang dangag, like, gari ano clumsy hon ka garing ang kayto
0: nya
1: parang clumsy hon kang maray tapos pag sinabi man na patal gari wala man natawong patal gari expression lang siya
0: diba
1: expression lang ang patal lang pero I believe walang taong patal yun ano Anthony good luck sa Monday reskilana nindo
0: good luck Anthony kay Ma'am Primi Barawaras good afternoon gusto ko mo ako dan ko paan mag-keeping kang money, paano kaya ubos-ubos ba ako pag may kwarta? Ayan.
1: May bistado ako. Garo sa diri ko.
0: sabay-sabay ka mo mag-adal ka iyan.
1: Maadal kita ka iyan, Ma'am.
0: May mga ano mga kayan? May mga books, di ba? May mga tutorials, ano? May mga finance advices.
1: Yes. May mababakal kita, Ma'am Framey, sa ano, sa online. Dumagdabasahon kung paano tayo
0: mo ako dahil. Sa pagbakal mo. Nagbakal ka na naman.
1: Ayun! Nagastos ka na naman. Pero, yung paggastos mo, may ano man, may...
0: May kapalit man siya. Kapalit man siya. May ano ka naman, may investment. Investment mo ito. Sige, ha. Magayon iyan na ano, ha. Kaya, Ma'am Framey Tabi, ha.
1: Ay, may nakapag
0: dyan na. Sana ka mo, Ma'am Framey, kang ano, kan libro na bakalo ni...
1: Para tipid.
0: Diba? Duman pa sana may ano na kamo, ha?
1: Ay, parang magayon yan, no? Tapos, kapag natapos mo na sa sarong libro, tapos papasubli mo sa, ano, sa ibang tao, tapos mag-share ka muna ng thoughts about duman sa nabasa mo.
0: Oo, pwede.
1: Diba? Parang, nakakatalino yan. Thank you, Ma'am Framey. Maray na hapon dyan sa mga ano, good tambay.
0: Luck, good luck sa imong, journey na iyan. Learning how to save money. Learning how to save money 101 with Ma'am Framey Barawares. Kay Gado, maray na pagkapon dyan sa Pangasiga kay ba si Manay Kikay. Yeah. Ang gusto niya na maukudan, magkumpuni kang magamit na raot nga niya makatipid sa pagpakarhay sa shop. Ay, ako pwede. Muya ako man ining maano, muya ako man na maukudan ini. So, mga ano ba, raot-raot nga, naman niya. So, ano, so electric fan niya din ko.
1: Talagang makakatipid ka dyan.
0: Makakatipid ka sa mga ano. Sa mga arugaan na ano sitwasyon.
1: Service fee. Hindi ka na mabayad.
0: Tapos, kung magagamit mo man ito, skill. Na halimbawa may mapaayos ngayon, arugaan. Diba?
1: Pwede.
0: Kaya magayon ining ano, skill na mo yung maukodan ni gano'n ka. Ano, sabi niya, magkumpuni ka mga bagay na ano, mga bagay na raot. Raot na payo, Tabi, Anthony. Nag-uuma. Sabi naman Framey, parehas kita magayunon pala na kung may money. Pag may money sa wallet, kaon ki masiram, shopping, shopahol. Magayunon kaya daa, pag may kwarta sa wallet, magkaon, tapos shopping.
1: Kung then, baga, syempre, pinaghirapan mo ito. Ang nasa isip mo kaya?
0: Deserve mo. Oh. Deserve mo yan. Kung naubos
1: deserve
0: na,
1: deserve mo yan. Deserve wala mo na.
0: Dahil inubos-ubos mo.
1: Sabi nga ni Da, ubos-ubos biyaya pagkatapos tingara. Yan, ang nadalaman sa mga gora.
0: Tulala? Tingala? Ay, 33 minutos na pala. Makilisan alas 4 rin pagkahapon. Siyempre, mabalik pa ang Tugtugan on 1. Diyan sa Nakamuha sa One Radio.
1: Tugtugan on.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We want

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: One Radio.
1: 91.3 News FM.
2: Tindurin. Ano sa wala sa Macarena? Ano da? Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 4 minutos. 4? Ay, yo. 4 minutos na sana bago ano lang sa 5 nil pagkahapon. Alat, sabi ni Ma'am Cherry Carbar, hama rin na pagkahapon pa shoutout sa mga taga-Isla Salvacion, malilipot na happy fiesta sa maabot na Sabado sa Family Coral, Borja and Barameda, Tinduguna.
1: Wow, bongang pa shoutout si Ma'am Cherry.
2: Sa Isla Salvacion na kan malilipot ang
1: Sabado.
2: Saturday.
1: I-take note na mga katindugan.
2: Mga majarantagi. Diyan kay Ma'am Cherry Carr sa barangay San Lorenzo, Tabaco City. Ay, salamat man sa mga nakaibani niya to ha sa satuyang Tugtugan na portion ngunya na pagkahapon, Biyernes sa aga, dahil paglingawan, syempre ang ano, ang
1: last day kang simana.
2: Muda ang brown out.
1: Brand out, di man ang God. May ano, may madangog daw sa tuyang mga katindu.
2: Siyempre, igwa iyan. Hindi ko magdangog, mga ngalab-ngalab
1: Kauro na lang sa sarili.
2: Igwa iyan.
1: Oh, dapat pala makapost kitang amay sa aga, garara.
2: I-post na natataw
1: sa mga. Ibahad magbata naman ako alas 5.
2: Amay yung pati mo niyan, 6:30.
1: Ay, iyo, amay yun.
2: Amay na amay. Kaya, ataba ng pagmata, as in, ang pag-ipost sa aga, Yarnia. Ay, salamat grabe sa Sendo ha. Salamat sa daing on-talk na sa vlog. Salamat sa mga followers kang Tugtugan on One. Kung ikaw ka pa man nakafollow sa tuyang Facebook page, i-follow mo na yan. And Facebook page kang Tugtugan on One. Kung sa'yo, happy on everyone. Siyempre! Oy, palitin naman kita mga paaram. Tama, alas 5 na. Masunod po ang parada 30. Kung mga kakaibanan po, mapugiran nito kami dyan. Alas 5 hasta alas 5 yung medya ng pagkahapon. Sero na kami ang Sendo. Nakaibanan nito sa tuyang Tugtugan sa Tugtugan on One. Dengi bago sa Erickson.
1: Amen po. Super na banawon. Salamat. At giraring mga katindugo na sa aga giraray, diglang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!

0: estudyante kan magapo elementary school. Marketineer sa temporary learning space, ngunya na balik eskwela. Uli sa nagpapadagos na aktibidad kan Bulkan Mayon.
1: Bicol Indeped Bicol nagwalat ni nasa 4.0 milyones de pesos na kantidad nin magagayo ng mga proyekto sa agusan.
0: Aleko, naganda nin mga lakdang labling epekto kan
1: Santo Domingo PNP pinatanidan ang mga publiko kontra sa timbo jellyfish.
0: Assessment isinagibo sa kan sa ginobatan antes ang kralasehan.
1: Babaeng wanted person arestado sa siyudad ng Tabaco makalis bawion ang sayang probisyon.
0: Sa Lato National Resource paniagyag ang sabot doang cash deliveries kay Senator Irvin Tulfo.
1: Pagdungog ang Senate Bureau na dapat sa flood control scandal ipinagpadagos.
0: Pilipinas ay nakuha ang pwesto sa United Nations Security Council.
1: SSS nagtagamani na 6 bilyones de pesos para sa dugang na pensyon sa mga pensioners.
0: BNP nanindugan na warang VIP treatment kay Abunuan.
1: Anti-political dynasty bill lusatulo asin huring pagbasa sa Kamara.
0: Sa luwas sa kanasyon, 21 katawo gadan sa kasulo sa Hotel Sali, India.
1: Saro gadan, 160 irido sa drone strike sa Kuwait sa airport.
2: Parada 30,
0: headline. Diyos maray na pagkahapon na Bicolandia. Pagkitaong niyan in Webe sa Hunyo 4, tawag sa Iis. Kami po magiging tagapagkatod barata ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banal.
0: Nadadaong kita sa 1 Radio 3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 1 Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan 1 Radio 91.3 News FM. Pasirig na kita sa detalyas kan mga barata na tutsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 Healthy ka na, sexy ka pa. Mabokal po nindi yan sa mga butikas and supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Parada 30!
0: Ana preparasyon ng elementary school sa Tabaco City kan mga ipisa sa gibong aktibidad sa ngunya na pagbubukas sa kan school year 2026-2027. Si elementary school outgoing principal Maria Cecilia Borjal na willing man ang mga magurang kan sa indang estudyante na magtabang sa pagpreparar sa pala. Pagdoon niya na ang mga estudyante ang liwat man giraray na indang temporary learning space sa Barangay San Vicente kanda uli sa nagpapadagos na aktibidad kan mayon na mantang sindang problema sa kapalibutan as in classrooms bigayag man kay ni na saro man girare si sa na an initakan na panahon orog na bako akasing hiibog ana bubong kana sa indang learning space liwat man na nangapodan an opisyal sa mga individual na may maray na puso na makatabang sa indang preparasyon na para sa pagbubukas sa kana klase sa Lunes Hunyo 8 santo apigla ka na sa indang eskwelahan na maabot sa 150 estudyante ang ma-enroll ngunya na school.
1: Yan transtanto pinatunayan kang Department of Education as in Bicol Vulcans na rokan sports bako sanaan mga atleta kundi maskwelahan. Sigun kaya DepEd Bicol spokesperson Mayflor Humamila mainit na pagresibe sa mga delegado kang rehiyon sa nakalis na palarong pambansa at nagwalat manin mga proyekto anahen Bayugan Central Elementary School Special Education Center. Pig sa 4.1 milyones de pesos na kantidad din proyekto ang ginibo kaibana na ang Bayard Learning and Wellness Hub, Murala Paints, Vegetable Garden, Eco Walk Bridge, Waste Management Facilities, Renovation na kan mga comfort rooms, poultry farming facilities, siring man ang mga bayugan holistic education and beginner ka, asin ang nurture environment, nourished earth project. Napag-araman na mismo ang mga Department of Education Bicol ang personal na nagtrabaho kang nasabing mga proyekto, antes pa man ang pagtatapos kang nasabing sporting event. Sigun kay Humamil, nadurante ka na sa indang pagtitinira sa nag-quarters, sinarto ka ni eskwelahan asin kang lokal na gobyerno, conditioned ang mga classrooms asin preparado ang mga kaya naging komportable sinda sa bilog na durasyon kan palarong pambansa 22. Ana sa indang ginibo na mga programa ang paagi

0: nagpasasalamat ka na rehiyon.
1: Mientras tanto, basado sa mga giyaka, National Disaster Risk Reduction and Management Council, as in National Elect Administration, nag-andam ng contingency plan ang Albay Electrico Operativo Alaco, tangaling mabawasan ang posibleng epekto ka na pigahalat na El Nino pon Hunyo sa God Agosto ngunya na taon, as in masyarto ang bastanteng supply ng kuryente sa probinsya kan Albay. Sigun ki Alaco spokesperson Ann Sigalero, katuyuhan kaini na taawan nilin solusyon ang mga huma na dara ka na grabing inita ka na panahon. Kaiba ang pag-itaas sa kandeman sa kuryente, posibleng pag-overheat akan mga transformer as in iba pang makagamitan. Siling man ang pagbaba ka na kalidad akan transmission system. Kaiba sa mga pigpapauto na kooperatiba ang thermal substation, transmission ng kuryente, pagsasagibon in preventive maintenance as in budget o pagputol akan mga sanga as in dahon na pwede siyang makaulang sa mga linya ni kuryente. Nag-andaman ang alakuha na kagamitan asin na pinakusog ang nasindang kooperasyon sa generation asin na transmission sectors, tanganing masyarto ang marikas na pag-aksyon sa anuman na aberya. Kasabay kay niya, padakusukan Aleco ang pag-ing konsumidores na makisumaro sa mga paagi ka na pagtitipid sa enerhiya, tanganing makatabang sa mapanaya ka na pusog na supply na kuryente sa panahon na kantag-init. Sigon sa kooperatiba, parte ini ka na sa indang daing untok na paghanda, tanganing mapagdanay ang maasang serbisyo sa taho ka na pigahalat na ipag El Nino.
0: Mientras tanto, nagpatanid ang na Santo Domingo na katakod kan mga nanotarang presensya nino mga thimble jellyfish mga baybayo na sa banuaan. Sigon sa pulisya, pwede sir kaya magkakan mga jellyfish nina paggatola, pagpulak, lanit, mga pantala, sin iba pang mga allergic reaction sa hawak. Katgaabisuhan ng mga residente asin na imbitarang maglangoy sa mga report na iguanin jellyfish, magsulot nin mga pinware asin day mga ini dawa gadana. Sigun pa sa PNP, madukutan ka ini, tulos na hugasan ang apektadong parte gamit ang tu asin tusulta sa pinakaharaning health facilities kung kinakaipuhan.
1: Nagsagibon in fire safety inspection ang ginubatan fire station fire safety enforcement section sa manlain-laing mga eskwelahan sa Banuan, Albay bilang parte ka na preparasyon bukas ning klase para sa academic year 2027. Bidada, pigsuri kan mga personahe kan na Bureau of Fire Protection na kondisyon kan mga fire extinguisher emergency electrical installation sa sinibapang fire safety tanganing masyerto ang nakaligtasan na kan para tokdo sunahe kan mga eskwelahan to kan inspeksyon identifikar asin maagapan ang mga posibiro kan na masyerto ang pagsunod kan na mga eskwelahan sa pigtala ang mga fire safety. Ginamitan man nin body-worn cameras na nganing masyerto ang transparency, accountability, asintasyon na kan isinagibong inspeksyon na.
0: Arestado kan mga operatiba kan Tabaco City Police Station ang sarong babae son sa Tabaco City kasugma Hunyo 3 taong 2026. Binisto ang akusado sa alias na Maria, 31 anyos, asin residente kang Tabaco City inabisa kan joint order na iniluwas kan Hunyo 3 taong 2026 na may koneksyon na sa pagbawi kan sa iyang provision makalis ang pagbalgar sa mga itinalagang kondisyon na kaini. So, may koneksyon na sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous of 2002. Tulos na ipinaisi sa akusado ang sa iyang mga diretsyo sa tataramo na sa iyang nasasabutan. Dinaraman ini sa Ziga Memorial Hospital para sa magkakanigong medical na eksaminasyon at sa kustudiya kang Tabaco CPS. Sa presente, nasa kustudiya na CPS ang suspeka para sa magkakanigong disposisyon.
1: Pagkakarkulong na sa 4.1 million na pensioners sa kan Social Security System Legazpi Branch ang pinaglalaoman ng o na kikinabang sa amay na roll out kan second tranche kan pension na reform program. Sigon kay Social Security System Legazpi person Janet Mapa, Hunyo 2026, ma-receive na ang 10% na dugang sa pension kan mga retiree as in disability support pensioners. Para man sa mga survivor pensioners, makakareceive sila ng 5% dugang sa pensyon. Paliwanag kan opisyal na dapat na nakatalaan pa sa September taon ang nasabing dugang na pensyon. Alagad mas pinag-

0: Mainit abang sa mga pensioners na apektado ka na paglangkaw kan inflation na nasa 6 bilyones de pesos ang pondo na itinagama kanahensya para sa bilog na nasyon. Sinabi ni MAPA na automatiko sendang kantidad sa sendang mga credit account. Alas 5.16 nin pagkahapon, siriman kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal na tudsendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa, magkalpunin mo puti ka sin supermarket nationwide.
1: Parada, kwenta, ang barata national.
0: Persona nagngangara na Bernard Gumban ang nagayawang beses siyang nagatod nin mga malata na may laog na kwarta para kay Senado. Sigun ki Gumban kan 18 Marines sa duwang malataan sa iyang enot na pigatod. Paliwan na saragditaan na malata may laog na poco mas o menos 20 pesos hanggang 25 milyones de pesos. Medium size na malata ang posibleng may laog na 40 milyones de pesos 50 milyones de pesos. Basado sa iyang pagkakarkulo ang enot na delivery ang igwang kabilugan na kantidad sa pagultangan na kan 60 milyones de pesos as in 70 milyones de pesos. Sa ikaduwang bes, sinabi ni Gumban na anum na sayang na ihatod. Pagkakarkulo niya na may kabilugan na kantidad ang laog kay ni na posibleng mag-abot hasta sa 150 milyones. Sigun sa resource person, sabing malata ang ipigatod subot sa sarha ni Senator Irwin Tulfo sa Green Hills.
2: Ipinagpadagos ka na Senate Bereavement Committee ang napagdangog katakod kan mga anomalya sa flood control projects. Si Senadora Pia Cayetano ang nagbukas kan pagdangog alagad kalaunan and ipinasa kay Senadora Rodante Marcos na pag-preside. Duman ang Senadora ana chairperson kan committee antes si Senador Irwin Tulfo bilang bagong chairperson kan Blue Ribbon Committee antes si Sherwin Gatchaliana bilang acting Senate President as in Senate President pro tempore. Presente sa nasabing pagdangog ang nagpabisto na dating Marines nga ni na maging resource person sa nasabing hearing.
0: Yan, tras tanto na nakakuan ang Pilipinas bilang non-permanent member kan United Security Council, makalis na manggana ang Kyrgyzstan sa botohan para sa magiging representative sa Pacific Region. Sa isinagibong ika-apat na round kan botohan, nakakuanan 142 na boto ang Kyrgyzstan laban sa 49 boto kan Pilipinas. Kaya nakamit ka kay niya ang pinakainot na pwesto sa Security Council. Kasabay kay niya na ilihirman bilang mga bagong non-permanent member kan UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal, Asia, and Tobago. Ang UNSC saro sa pinakamakapangyarihang sangay kanins na may kapangyarihang magpaluwas ng mga resolusyon. Kaiba na ang pagpataw ng economic sanctions sa pag-deploy ng peacekeeping forces as in pag-aprob ng military action.
2: Entrastanto inihayag ni Social Security System President as in Chief Executive Officer Joseph deklaro na nagtagama sindan na 6 bilyones de pesos para sa dangkan mga nasa 4.1 milyones na mga pinsyon barana na sa indang Panguro Aldawa na pangangaipuhan na siring mana magkaigwanin magkakanigong seguridad sa pag-abot sa sigon kay Claro ang kadugangang binipisyo ano poon kan Hunyo hasta Agosto ngunyan ona nganing na matabangan ang mga pensioner na makayanan ang epekto kan inflation asin naglalangkaw na gasto sa enerhiya. Iniana suporta ni Department of Finance Secretary as Chairperson Frederick Go kan ikaduwang bugso kan pension reform program para sa 12 milyones na pensioner. Ang mga SSS pensioner na rehistrado poon kan Mayo 31 26 ang tulos na makakarisibe ni dagdag na pensyon poon na kang Lunes Nyo 1. Mantang ang mga magiging benepisyaryo poon kan Hunyo 1 hasta Agosto 31 taong 2026 ang makarisibe ni mas halangkaw na pensyon sa Setyembre 1 sa presenteng taon sa iraram kan ikaduwang yugto kan pension reform program. Magkakaigwa subot nin 10 dagang bulan ng pensyon ang mga retirement as in disability pensioner mantang 5% man ang dagdaga para sa as in survivor pensioner.
0: Nanindogan ang Philippine National Police na marang VIP treatment kay dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan mantang nagpaparayo ini sa PNP General sa Camp Crame. Sigon kay General Melancion Artates Jr. Pigmomonitora nindang marahay ang dating opisyal asin oras na mamedical clear tulos manining ite turn over sa maninigong

0: ng judicial authorities. Ang PNP Chief and PNP Health Service as in ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinirun ang full transparency ipaut of ang strictong siguridad as in siguraduhon na warang espesyal o VIP ng opisyal. Mag na nagsuko si Bunoan sa CIDG kan Lunes, alagad mantang pigaagihan ang booking procedures, naglangkawan sa iyang blood pressure, kaya dinaramo na ini sa PNP General Hospital. Yan tras tanto, sinabi man ni General Nartates na magsasagibunin ng independent ang PNP Health Service sa kondisyon ni Bunoan, mantang ang CIDG naman ang nagmamanihar sa kompletong record sa kanya sa iyang confinement sa ospital, treatment, as in mga hero, mantang nasa na pulisya.
1: Pinasa ikatulo asin huring pagbasa kan mababang kapeso ang House Bill 8389 o an Anti-Political Dynasty Bill na nagbapamilya kan mga politiko na sabay-sabay na magdalaga na anin posisyon na sa sarong lugar. Sa botong 271, pabora, 16 ang nagkontra asin 7 ang nagabstain na. Dagos na naglusot ang nasabing propuesto asin pighalat na sa nakankama walay na bersyon kang Senado para maisalang nga ini sa Bicameral Committee asin maginlay ngani na mapa ito basta 2028 election. Dakol na mambabatas ang nagsuunada kang nasabing propuesto alagad ginibukan working bill sinunad ni House Speaker Faustino Boji D. III asin Majorant Alexander Sandro Marcos III kung sain ipinagbasarong pamilya hasta sa affinity and consanguity na sabay sagana sa manlaing-laing posisyon sa sarong banwaan o humay nagdalaga na sa sarong pamilya sa pagkaalkalde dahil pwede sir na magdalagan bilang de asin konseho na sa iyang tugang aki, tiyo, tiya asin mga lolo asin lola. Siring man kay ni ang magiging patasyonal level kung sa ina bawal magdalagan ang mga kaparyentes kan sarong kandidato gobernadora sa vice gubernatorial asin sangguni ang bayan posisyon pwede sir na magdalagan ang siisay man sa mga ini senador, congressman, pagka-presidente asin vice-presidente.
0: Yan tras tanto, ibinagyag ni National Bureau of Investigation Attorney Melvin Matibag na iguasindang naresibi na impormasyon kataram na sinuhulan na subuot ni natig 5 milyones de pesos ang 18 dating mga marines. Iniyan ang katakod akan na paghampang kan mga dating soldado sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Sa ibong kini, sinabi ni NBI Director Matibag na padagos panindang pigbeberipika ang mga aligasyon ni nasuhulan na ulidigdi nagpaluwas na nin subpina si dating Congressman Mike o kay dating Congressman Mara si dating Representative Defensor kaya ang pigakusara na nagsuhulin kwarta para sa mga dating soldado sa ngani na magampang ang mga inis sa publiko. Yan tras tanto katakodagan baretang iyan pinahimutikan kan mga dating soldados ang mga akusasyon na sinuhulan sinda ni dating Congressman Mike Defensor ngani na magtestigo sa investigasyon sa manumalyang flood control projects sa pagdang kan na Senate Blue Ribbon Committee ngunya na Webes, ipigdoon ni Johnny Buduan na saro sa 18 ex-marines na nagampang bilang resource person na naisinin na kwarta halis kay dating Congressman Defensor ni Senator Duan ang nag-aligara kampang sa pagdangugan na subcommittee nga naman ang akusasyon na kontra sa Singa. Dagdag pa kay ni na maguyunakutaan sa indang buhay at Singa nindakulang kantidad nin kwarta.
2: Barada 30! Barada National!
0: Alas 5.26 nin pagkahapon update man po kita sa kamugtakan na kanas sa tuwing panahon na natodsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tawo na ngay po niyanin minerals kay gulong kapsula roll daw nga ni makalikay kita sa kailangan ng Best Cups Food Supplement mababakal po nito yan sa mga butika na isunod. Ang nasabi po kan Twas Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa northern asin dahil ang kaini ang Ilocos Region sa Sambalas asin Bataan panin paminsan-minsan na pag-uuran posible digdi ang flash floods o landslide atos sa kulan makukusog na pag-uuran ang Metro Manila Mali Cordillera Administrative Region Cavite asin Batangas magkakaiguan madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran posible digdi ang flash floods o landslide durante kan na psuga na pag-uuran. Yan tras tanto ang nandaw masirang alas 5.26 in pagkaaga asin masudno pala sa 6.23 ngunyan na pagkahapon na. Alas ito na po nin pag

0: Kahapon, base rin man kit sa luwasa ka na siyon.
1: Papada, kwenta, ipina, maika, pareta, chinal.
0: Dahil mga baba, sa 21 katawo, kaibanan ang 12 dayuhan, ang magalis magsiklab ang kasulo sa Sarong Hotel sa Malvia, Negara, South. Sigun sa mga otoridad, na inian saro sa pinakadakulang insidente na nakasulo sa Kabisarakan, India, puunakan 2022, na pag-araman na nagpuna nakasulo antes ang alas 9 ni Aga. Pag na establishment, dudakan mga investigador na nagpuna nakasulo sa Sarong Restaurant, on floor kan edifisyo. Uli sa Marikas na paglako pa kanakalaga pero ang individual ang nagpiritan na maglukso hali sa mga establishmento ngalit na magkasalbara ng walang fire trucks na ang nakasulo na troll pag sapita kanutuwa. Sigun sa kapulisan, sa 49 katawo ang idinalagan sa manlain-lain ng mga ospital na pulungon.
2: Tanto sarong katawo ang nagadana asin labi sa 60 makalihis tamaan kan mga drone strike ang Kuwait International Airport sa tanas sa pangultangan kang Estados Unidos asin Iran. Sinabi kan Kuwait Ministry of Defense an insidente bilang criminal Iranian aggression mantang sinabi man kan Foreign Ministry na parang diplomatic mission an nadistroso sa pag-atake. Sigun sa Islamic Revolt Corps, sinda ang nasa likod kan operasyon as in defense sa aksyon kan Amerika ng Iranian oil tankers sa Quezon Island. Iran na target kay niyan mga US base sa manlaing-laing parte kan Gulf region. Marna ang nagadana sarong Indian National mantang sinabi man kan India's Foreign Ministry na may pirang Indian citizens man ang kabali sa mga irido as in de-escalate bilang simbag sinugo kan Kuwait ang duwang Iranian diplomats na siya na sa laugan 24 oras as an Iranian stars.
0: Iyan naman po ang naging katiripunan na kan mga barata. Nakaibanan ta sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan, si Sir Luzon Bornazala. Sa mga parantaway tamaan sa bilog na probinsya kan Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, mas ramang da Tita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Maray na pagkahapon na po sa tuwing mga live viewers kay Chad Boy, Efren Borlag, Datan Blanqueza, kay Analisa Binos Balmasada, kay June Hicap, kay Jude Hicap, Barrera Christian. Kami po ang sa Indonesia naging tagapagatod barat. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako Bernadette Banawan, digdi sa 11 FM. Pindugo na!
1: Barrada 30! Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: One Radio, Ting Dugana.

0: An ideal choice for aspiring students like you. Avail of our TESTA scholarship for food and beverage service with free allowance and national assessment. Please inquire. Batches soon available. Take this opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic cuisines. Food and beverage services, bread and pastry production, front desk, and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and Tagaytay in five-star hotel and fine dining restaurant. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by Mother Company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: pag halo-halo, dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang

0: depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: show.
1: Hello, hello, hello, hello. Banggi na naman. Oh, yes. Welcome sa panghuwebes na edisyon kansa ng programang The Tita Poyana Show. I feel so laid back today. Oh, I love it when I just feel like I don't have any muscles or a skeleton. Ano ba yun? Yung mukhang lampang-lampa lang ang beauty mo. Napaka laid back. Banggi na naman! Welcome sa The Tita Poyana Show again and again and again. Kiba naman po giraray ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan. Pero mahamutun. Gorang na! Pero bayarang pa! Ipagpilitan mo yan. A 4 kan Junyo 2026. Ano, binatin nyo na ba ang Hunyo? Please be kind to me. Ay, late na. Yung iba nagre-reklamo. Sabi na, eh, kasi nung nakaraang Mayo, sabi ko, be kind to me. Ay, naku, lalo tuloy akong sinubukan. Ay, ako, hindi na ako magsasabi ng gayon. Alam mo kasi, pag hinihiling-hiling mo may mga bagay-bagay na ganyan, kabalik na nang ibibigay sa iyo. Kaya naman ang dapat mong gawin. Magsikay. What? I love the word. Kumusta naman po ang iyo naging makulimlim na maghapon in the Cabicolan region? Ang mga magagayon dyan. As in ang mga gwapuhununununununun. Magkakaedipanan naman po kita sa Kunalas 9 ni Pagkabanggiya. Wala lang. Chika lang. Weekend na naman. Ang bilis talaga naman ng araw, ano? Oh, siguro naman, wala pa kayong mga balak dyan, magbalak na kayo. Mas maganda yung meron tayong mga plano-plano sa ating mga pangyayari. Para hindi tayo nagkukumahog. What? Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poyana Show ang Romald's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabo, Rapsa Special Behind, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, in different flavors, Orange, or Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Marantayang Tatlong Bonggang Bonggang Versions. Of course, Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines with Chili. Adam Favorito Nating Lahat. Golden Town Sardines with Extra Chili. Oh, woo! Para naman sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyanda, and Sweet Station Mallows. Available in all eating supermarkets, groceries, sari-sari stores, Pamilihang Bayan, region-wide. Muchas gracias. Romald's Dorothy Marketing, 20 years na! Kemanan po niya ito, digdiman, sa The Tita Poyana Show, ang Wanok. Wanok Chicken Inasal Diet, makukuha dyan sa Ginto Building 2, Governor Panates Avenue, Centro Can Diet. Sa pagitan po yan ng Mabini Colleges at ng Diet Elementary School. Pa-share na lang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Saldaed, para sa inyong mga online orders. Thank you, Wanok! Of course, the Tita Boyani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Ay siempre. Para sa satuya mga magagayon in the City of True Love. Kay po nyaro kan oras para mamantinir ang satuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod niya itong me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya Marina, sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa Hampang Sanakan Amando Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Ay, oro dyan lamang po. Iguaman akong ichichika sa indo, manunungod. Sa Leo Lavandero Laundry. Sa pagbabalik po natin yan, mamaya-maya lamang. Dito sa
0: The Tito Boyana Show.
1: 15 minutes after 6 o'clock in the evening.
2: Showbiz fucking day.
1: Hindi na nga ba kaya sila magkakasamang muli? Ang tayo sa wakas na kaya ang kanilang pinakahuli-huling pelikulang? Paano na lang ang kanilang chemistry? Hindi ba talaga sila nagkaroon ng emotional involvement sa bawat isa bilang real love team? Siyempre naman ang pinag-uusapan natin dyan ay ang Don Bell. Talaga naman pinag-uusapan ngayon sa showbiz.
2: Showbiz!
1: Aba, bongga kasi yung pelikula nila, kumita ng halos 12 million. Aba, kakaiba yan. Ito daw ang pinakamalaking kumikitang pelikula sa taong 2026 so far. So ang ibig sabihin nun, talagang tinangkilik sila. Yung ibibili mo na lang sana ng bigas, ipinanood po pa ng pelikula nila. Aba, malaking sakripisyo yan para sa larangan ng sining ng pelikula. Kasi naman, ito raw talaga ha, ito ang kanilang promotion. Ang promotion nila, ito na raw ang pinakahuling pelikula na magkakasama si Donny Pangilinan at si Belle Mariano. Pero sabi naman nila, for now. So, ibig sabihin, magkakaroon ng hiatus ang kanilang love team. Hindi sila magkakasama ng matagal-tagal. Mag-i-explore sila sa iba't ibang mga pwede nilang gawin sa loob at labas ng showbiz. Kasama na rin po dyan naman ang sa pakikipagtambal sa iba't iba pa nilang mga kapwa-artista, syempre. Kung hanggang kailan, malalaman lang natin. Pero kasi naman, ang tagal na rin nila kasing naging love team eh, no? Tsaka parang, alam niyo kasi, pag medyo matagal na at pabalik-balik na lang, na silang sila na lang, di ba nakakaburyong din yun? Tsaka baka hindi na kumita masyado. So dapat kasi may excitement palagi pag love team. Di ba? At tungkol naman sa kanilang personal na involvement sa isa't isa, mukhang wala. Never na na-involve sila. Never na nagkaroon sila ng relasyon. Ang tanging nilang relasyon ay love team lang. Diba? Ay, hindi ko nasasabihin kung bakit ko alam.
2: Showbiz!
1: Saka na lang, pagdating ng Panahorn. Ang sarap talaga mag-ano. Alam mo kasi minsan, hindi ko na minsan mapipigilan ang aking sarili. Marami na ako naibunyag na hindi ko dapat sinasabi. Ngunit subalit sa pagkakataong ito, ay hindi ko gagawin yun. Diba? Para naman pa mystery effect. Kumusta naman po ang ating mga bagets? Sa maghapong paglalaro, maasim. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Anong pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural. natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
0: Sa One Nook Chicken Inasal Diet, mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Dae. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show.
14: Ava naman, 20 minutes before 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po naman sa inyong The Tita Poliana Show. Masweet ako ngayon, ha? Iba talaga nagagawa ng love. Masyado akong pa-sweet today. Para dun sa aking special someone, thank you so much for loving me.
15: Ay!
14: Sana all. Parang totoo, ano? Wala lang. Bakit ba? Live din po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Ano lang po tayo dyan, ha? Audio live stream. Para naman maramdaman nyo na radyong-radyo ang dating. Hindi nyo nakikita yung nagangalab-ngalab. At least nakita nyo na ang beauty ko, tama na yun. Hindi ko kasi ma-maintain yung beauty ko, eh. Diba? Ewan ko ba? Bakit may mga live-live ngayon sa radio? Tapos pag ilim mo, gari talapang. So iba naman, gari ano, paanang kalabaw. Aray. It's a hurt naman yan. Wala, joke lang yan. Anyway, good evening. Emerlyn Bustamante, thank you so much for watching and listening in. Dave Passit, good evening po, Tita Pollyanna, watching live, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, sobrang malamig na gabi. Wah, sa true lang, malamig na ba? Feeling ko kasi meron pang mga konting, alam mo yun, yung parang init na simoy, ganon, kahit gabi. Diyos Maray na pagkabanggi po sa imong Tita Polly, as in sa gabos na nagdarangog sa imong magayon na programa. Wow, thank you so much. Pabati po ang Family Shelo at especially sa Family Carino dito sa Daraga, Karamoan na perming nagdarangog sa 91.31 Radio Tabaco. At pabati po James Lee, John Carl, RJ, Joshua, especially kay John Lerner, Leaner. Yan, tama ba? Na perming nagdarangog sa programa mo. Nakaka-good vibes po daw. At always update sa balita. Well, thank you so much naman. Watching from Daraga, Karamoan, Kamsur. Thank you so much to Arnold Shelo Carino. Diyan po naman sa Karamoan. Good evening po, Tita Polly. Or good evening po, Tita. Walang Polly. Always listening and watching to you every night. Pa-shout out po sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacay Abay, from Ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Bernal Daisy Bona Obra, maray na banggiman sa imo. As in kay Annalisa Vinos Balmaceda, good evening. And kay Tita Cherry Borja, good evening. Binabati naman ni Tita Cherry sina Ma'am Nora sa Balberino, Elmer Ludi, Jet Choi, and Jane De La Rama. Perming Tindugon. Wow! Thank you so much! Kumusta ka na, Tita Cherry? O, eto na nga yung chika ko sa inyo, ha? Pagod ka na ba sa kakalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya? Relax ka lang dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipalabandero na yan! We offer full service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa, mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din po sa Leo Lavandero ang dry cleaning services starting at 200 pesos, ice cubes at 8 pesos per kilo, 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, at helmet cleaning vending machine. Leo Lavandero, open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Makukuha po ang Leo Lavandero sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Anniversary, happy, happy. And of course, regards to Tito Leo and Tita Joy, Sunday. Good evening. Sukushika Kataki, Tukitumoto, good evening din sa'yo dyan. Thank you so much. Oh, alam ko naman nakikinig kayo palagi dyan, ha? Gado and Kikai, kamusta na kayo dyan? Sa oras na 47 after 6 o'clock, ang ibig sabihin po niyan, 13 minutos antes na mag-alas 7 nin pagkabanggi. Ango niya na naman, eto naman ay medyo dadawdawan ko lang.
10: Trending!
14: Tumitrending ngayon. Ay, bigla pa naman nagkaroon ng session, ha, sa Senado. Eh, di ba nagkaroon na nga ng takeover kasi nga hindi pumasok yung Cayetano Block ng isang araw. Kaya naman, nagkaroon din ng kakaibang pangyayari. Kung saan si Wing Gatchalian ang naging president pro tempore, ang ibig sabihin nun ay siya ay ang... Anong tawag doon? Acting Senate President. Pero pumasok naman kanina ang Cayetano Block at nag-hearing sila. Tinuloy nila ang kanilang hearing tungkol po naman sa flood control. Ang nakakatawa talaga dito. Ang napansin talaga ng mga netizens, ano yan? Napakabuhaghag po ng naratibo. Alam nyo ba yung buhaghag? Ayun, parang medyo parang labas ilong at parang aral na aral. Siguro ang nag-direct noon, siguro tinuruan sila, nag-workshop siguro. So, eto naman, di umano lang. Di umano at baka naman. Kasi mukha talaga silang naka-workshop. Eh ako ba naman ilang acting workshop na ang dinaanan ko. Kaya alam na alam ko yung mga galawang ganyan. Lalong-lalo doon sa mga first-time actors, yung talagang raw, yung wala man lang karanasan sa pag-arte, tapos win-workshop mo, ganun po. Panoorin ninyo yung acting ng mga witness doon sa Senado kanina at kayo na ang humusga. Okay? Makidaw-daw lang ako sa trending. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Prevention is better than cure.
3: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
2: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palax ginseng.
3: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
2: para maiwasan ang anumang karamdaman.
3: Tulad ng sakit sa bato,
2: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
3: May kakayahan din,
2: mapabalik ang sex appetite.
3: Manatiling protektado sa karamdaman.
2: Mag-Boss Purple Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipili.

Hola, hola, hola. Welcome sa ikaduang oras kan sa tuwing programang The Tita Pollyanna Show. Okay, ba naman po girara yan si Nicole? Ano nangyari? Bago masyadong magayunon, pero mahamuton. Kung buot po nindo akong mahiling, magdumansa na kamo po sa TikTok. Diyosa ng kahibangan. I-follow nyo ako at fa-followin ko rin kayo. Para masaya. Alam mo, hindi ko talaga manood ng mga creations. Lalong-lalo na pag nakakatuwa. Katulad ng mga ginagawa ni Baet. Si Baet ang lalim niya, ha? And we're so proud that Baet is a Bicolano from Vincent's Camarines Norte. Kaya ayan, Baet, kung nakikinig ka ngayon, ano nang ginawa mo? Wala nang nagsasabi ng orange. Sabi na, pabili nga ng Charmaine. At teka nga pala, meron ba kayong Melanie? Halaka. Sobrang ginawa mo, ha? Anyway, tuwang-tuwa naman po ang sambayanan sa'yo, Baet. And very proud Bicolano po yan. Hi, good evening sa ating mga commentators. Hi, Tita Polly. Pa-shoutout po sa mga taga-Daraga, Albay. And mga Bataga family. Hello po sa Bataga family dyan sa Daraga, Albay. From Dandan, Al. Good evening din sa'yo, Janeline Camo. At syempre, good evening din sa'yo, Romnick Bilaos. Thank you so much. Naka-audio live stream po tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Sinadya ko talagang wag na munang magpakita ng aking face. Para naman ma-feel nyo ang traditional na pakikinig sa radyo, di ba? I-imagine nyo, maganda kaya siya? Kasi ba naman ang ganda-ganda ng boses niya, tapos siguro maganda siya. Ganon. Ang ating hotline, 0961-447-3923. Nag-chat sa atin, itago na lang daw natin siya sa pangalang Ludi Ann. Ludi Ann. Hi, Tita Eva Oliver. Good evening din sa'yo. Sabi ni Tita Ludi Ann, kasi daw nakakahiya itong mga nangyayari sa kanya ngayon. Yung kanyang apo, ang hilig daw mangupit. Tapos hindi lang daw nangungupit sa kanila, sa kanyang nanay, sa kanilang mga kapitbahay, pati kapitbahay, kasali. Pati na rin daw sa mga tindahan at sa mga convenience stores. Kaya daw talaga sinasundan nila at binabantayan nila. Sabi nga ni Tita Ludi Ann, Tita, ano po ito? Kasi nalilito daw siya. Wala daw siya mapagsabihan, kaya nag-chat na lang siya o nag-text sa 0961-447-3923. Never pa rin daw siyang nakapag-text. Ngayon daw ang first time. Alam mo, Tita Ludi Ann, siguro ang tawag dyan ay kleptomania. Oo, kleptomania. Yung talagang meron kang urge na manguha ng mga bagay na hindi sa'yo. Ang tawag dyan, kleptomania. Yung biglang, halimbawa, magkakasakasama kayo, tapos nandyan yung mga bagay-bagay, tapos maya-maya, yung isang bagay dyan, wala na. Diba? So, ibig sabihin, ay, may kleptomania in our kasamahan. Diba? Ganon. Although, sabihin na natin, yes naman, pwede pong magkaroon ng lunas ang pagiging kleptomania. May paraan po para matulungan at magamot ang kleptomania kahit nga mahirap ito minsan. Ang kleptomania kasi ay isang mental health disorder po yan, kung saan paulit-ulit at mahirap pigilan ang pagnanasa na magnakaw ng mga bagay. Even kung hindi naman kailangan o walang malaking halaga ang item. Kahit ano na lang, yung talagang gusto mo lang kunin. Ganon. Karaniwang sintomas nito ay yung matinding urge o pagnanasa
o tensyon bago kumuha ng bagay. Parang, teka sandali, gusto ko yan, gusto ko yan. Eh, hindi akin yan, pero kukunin ko yan, kukunin ko yan. Tapos sasabihin naman ng konsensya, huwag mong kunin yan. Pero may isa pang konsensya, kunin mo na yan. O, diba? So talagang merong tensyon sa kanyang pagkatao. Meron ding mga sintomas katulad halimbawa ng pakiramdam ng relief o satisfaction pagkatapos magnakaw. Parang, wow, success! Nakuha ko! Diba? So yun, isa po yan. Iba yung saya na nararamdaman. Kaya nga nagiging paulit-ulit dahil nakakapagbigay ito ng saya sa kanila, diba? Meron ding guilt, hiya, o pagsisisi pagkatapos. Ito yung parang, ay, bakit ko ginawa yun? Hindi na ako uulit. Pero maya-maya, nauulit-ulit pa rin. Inuulit-ulit kahit alam na mali. At merong consequences. Lalo na pag na Julie Vega ka. Diba? Pag nahuli ka, ay hindi ka naman talaga basta-basta na lang pakakawala ng ganun. Diba? Kailangan talagang pangatawanan mo yun. O bakit mo kinuha yun? Bakit mo ninakaw? Magnanakaw ka? Yung ganun, diba? O, so parang talagang mafe-feel mo na, ay, teka sandali. What's happening to me? Ganun. Meron tayong mga karaniwang lunas at treatment dyan. Yung therapy, ito yung pinaka-common at effective. Although ito po ay isang professional na bagay, no? Ang pinaka-recommended ay yung psychotherapy. At ito po ay hindi mura. Eh, paano na lang yung mga nasa laylayan, di ba? Na halimbawa merong ganyang sakit. O, sabihin na nating mental disorder. Paano na lang? Ha? Ito yung ginagawa nila kasi yung cognitive behavioral therapy. Ayan, very professional niyan, no? Very, sabihin na natin, technical ang term na yan. Katulad din ng impulse control strategies. Yung gustong-gusto mo nang kunin, tapos bibigyan ka ng kapararaanan na para mag-isip, no? Kung halimbawa, nandiyan ka na sa sitwasyon na gustong-gusto mo nang kunin ang isang bagay na hindi naman sa'yo, at or ibig sabihin, gustong-gusto mo nang nakawin, biglang meron kang dapat na isinasaisip. Yun po yung nagagawa ng mga therapy na yan. Meron din tayong tinatawag na coping techniques para ma-manage yung urges. Yung parang, ay, gusto ko ng gusto ko ng lip gloss, kaya lang yung may hap. Tara na, punta na tayo lang sa supermarket. Tapos mamaya-maya, ayan, meron na siyang dala-dala. Madali lang yun. Glip gloss. Yung mga malilit na bagay. Yun ang mga nauuna dyan. Minsan nga, malilit na bagay. Tapos yung iba, dilata. Ano pa ba? depende kasi. Minsan, kahit hindi mo kailangan, kukunin mo rin. Eh, ang dilata, nakakain mo rin yan. Di ba? Pero alam nyo ba, merong mas matindi din dyan na mga kleptomaniac na hindi nila alam na nakuha na pala nila. Pagtingin nila sa bag nila, ay, teka sandali, bakit ako may sardinas dito? Ano nangyari? Yung pala, nagnakaw na siya ng sardinas. Medyo na pinagtatawa na natin, pero napakaseryosong bagay po ito, ha? Kaya natutulungan kasi natin sila na matukoy yung nagti-trigger. Bakit? Bakit mo ginagawa yan? So, kailangan matukoy kung bakit. Ganon din yung mapalitan mo na yung ganong behavior. O di kaya naman makahanap ka ng mas maayos na coping mechanism. Dahil ang pagnanakaw naman ay yung talagang sa tipong yung urge, di ba? Na kahit walang kadahilanan, gusto mo lang kunin ang isang bagay na hindi naman sa'yo. Kaya, siguro mas magandang patnubayan mo na lang, Tita Ludy Ann, ang iyong apo. O di kaya kung pwedeng pag-usapan nyo. Nung kausapin mo siya, apo, bakit ka ganyan? Di ba? Sana po naman maging maayos-ayos na Tita Ludy Ann. Thank you so much for texting the Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One radio tobacco, one radio diet.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
8: Makidistro.
7: Ferong walat.
9: At parang batang-bata
7: dahil sa ERA.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
13: si Salvador. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya, turmeric ginger tea.

sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea, ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show!
2: Hola, hola, hola. Alas 7:25 na po oras. Dito pa rin sa The Tita Pollyanna Show. On a terrific Thursday night. Yes, ngunyan aldaw kain mga uhaw. So mga pahawin. Because today is a Thursday. Pero syempre naman, dapat ito ay maging isang special din na araw para paalalahanan tayo palagi na uminom tayo ng tubig. Yung iba kasi nakakaligtaan na nilang uminom ng tubig. Kailangan tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day to keep ourselves liquefied, lalong-lalo na sa mga mainit na panahon. Kumusta naman po ang inyong mga lugar dyan? Kumusta ang panahon? Ay, nakakatawa dun. Makulimlim? Paano makulimlim? E gabi na nga. May mga party siguro ngayon sa Kabicola na nag-uuran-uran. Masyaram. Ay, masyaram. Pag uran-uran sana, bakong mauranon. Yung pauran-uran sana, mas masaya yan kasi para maging masaya ang ating tulog. Diba? Bakong maalingahoton. Nipisino pag maalingahoton. Grabe so ano. Dahil ka nagpapa-east, dahil ka nagpapa-north, dahil ka nagpapa-south. Pawis ka ng pawis. O, diba? Hindi siya nakatawa. Ay, tagal. Anyway, balikan nga pala natin si Tita Ludi Ann. Sorry naman, no? Pero kailangan talaga natin pala itong pag-usapan dahil nag-chat ako sa akong friend. Sabi niya, nako, ano yan? Napakaseryosong bagay yan. Meron din kasi mga gamot para dyan, pero walang specific na cure pill para sa kleptomania. Pero may mga medications na minsang ginagamit depende sa kaso. Katulad halimbawa ng antidepressants tulad ng SNRIS. Ewan ko kung ano yan. Siguro dapat pumunta lang kayo sa psychiatrist o sa mga psychometrians. Katulad din ng anti-addiction impulse control medications. Masyadong technical na term yan. Kaya dapat din natin kasing pag-usapan yan dahil napakahalaga po para naman magkaroon ng lunas ang ganyang sitwasyon. Kailangan din kasing prescribe talaga yan ng mga psychiatrist. So it is something kind of serious, no? Pero higit sa lahat, kailangan din naman natin na magkaroon ng magandang support system ang isang taong may ganyang kalagayan, no? Kaya malaking tulong din ang pagkakaroon ng support person, isang taong sumusuporta sa taong may ganyang problema at yung mga tumutulong din para maayos ang kanyang stress management. Pag-iwas sa mga nagtitrigger na mga sitwasyon habang nagpapagaling. Kasi, or di kaya naman, palagi mong papalalahanan yung taong yun na mahal mo siya dahil baka naman insecurity lang yan. Baka, alam mo yun, nagpapapansin. May mga ganyan eh. Nagpapapansin, kaya gumagawa ng hindi kagandahan, nangungupit sa mga convenience stores, tapos pinapatawag yung magulang, kaya nagkakaroon ng ganyang sitwasyon dahil nga kulang sa pansin ng ilang mga kabataan. At syempre, pagbibigay ng pagpapahalaga na kung ano lang ang meron ka, dapat maging masaya ka na. Pero iba din naman kasi kung talagang ito ay isang impulse. Kaya trabaho na yan ang mga psychiatrist. Kaya hindi po simpleng bagay ang pagiging magnanakaw. Tulad halimbawa ngayon, nagkakaroon tayo ng problema sa ating gobyerno dahil talamak ang mga magnanakaw. At mali-maleta ang ninanakaw nila. Hindi ko talaga ngayon, hanggang ngayon hindi ko maintindihan. Parang ang baduy, di ba? Ilalagay mo sa maleta yung pera. Tapos i-deliver mo yun. Ano yun? Ang hirap unawain. Parang gusto ko na lang humarap sa isang salamin at sa bunutan ng sarili ko eh. Hello kay Tita Eva Olivar. Shout out dyan sa Buwang. Listening, buda sa mga paradangog sa Bulod. Ayan, good evening po sa inyo dyan. Kay Aliping sa Gigilid. Good evening mga katindugan. Ganon din naman, greetings from Bulan Sorsogon from Zabala, Valeriano Joven. Ayan, thank you so much. Mga nakikinig po sila sa atin at nanonood sa ating audio live stream. Hindi po ako naka-on-cam. Naka-off-cam po ako ngayon. Oh, diba? Para ma-imagine nyo ang beauty ko. Imagine nyo yung boses ko nanggagaling sa isang napakagandang girl. Diba? At syempre, pasyal po kayo sa aking TikTok account, Johnson ng Kahibangan. I-follow po ninyo ako at fa-followin ko rin kayo. At syempre, kasi gusto ko kasi fina-follow ko rin yung mga nagfa-follow sa akin para mapanood ko yung mga content nila. Kasi tuwang-tuwa talaga ako. Yan ang aking pampalipas oras. Kung meron akong nararamdaman na lungkot, nagti-TikTok lang ako. Pero minsan naman may mga araw, no? Mga halos isang araw o pwede dalawang araw, hindi ako nagsosocial media, hindi ako nag-cellphone, wala lang. Parang pinapagpahinga ko ang sarili ko. Alam nyo, mas masarap sa feeling after one day or two days na hindi, kasi nung napansin ko na parang, teka sandali, parang nagiging addict na ako sa cellphone ko. Mayat maya kinakapa ko, mayat maya sinisilip ko. Diba, ang baduy. Diba, parang wala na akong sariling buhay. Parang ang buhay ko, umiikot na lang sa telepono, umiikot na lang sa social media. Ang baduy. So, kailangan ko talagang i-check mo na ang sarili ko. So, ngayon, nakakapag-perfect na ako na one day, hindi ako nag-cellphone, walang social media. Ano yan? Every Tuesday, hindi ako gumagamit ng cellphone. Dito lang sa show, pag meron akong kailangan malaman. Ayan. Gawin nyo rin, i-try nyo. Kasi medyo maganda rin yan ganyan eh. Yung medyo napagpahinga nyo ang sarili nyo sa nangyayari sa mundo. Kasi ano yan eh, talagang kung anong nangyayari ngayon, agad-agad nandyan. Kaya minsan nakaka-trigger din yun ng stress. Kaya iwas-iwasan natin, at least mag-start tayo ng one day na walang cellphone, walang social media. And of course, parang ano din yan eh, parang addiction na yan eh. Katulad halimbawa ng mga nagdudroga, pag nag-stop sila, para sila nako-cold turkey, parang nilalagnat sila. Ganun ang nagiging feeling. But no, kailangan talagang pairalin niyo ang inyong self-control, na kailangan talaga madisiplina niyo yung sarili dahil hindi maganda ang sobrang exposure sa electronic gadgets na katulad ng sa cellphones, no? At na marami pang iba, mga computer and everything. Kaya dapat at least one day meron tayong pahinga. Suggestion ko lang naman yan. Kung kakayanin nyo, why not? Pili not, Candy? Pero kung hindi nyo kakayanin, eh bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako happy ako. At least kasi pag yung isang special day na hindi ako nagsosocial media, nagpo-focus lang ako dun sa love ko. Ay, gano'n. Hi. All you're welcome, Zavala Valeriano Joven.

0: namang gihan na kamo, I'm sure, by this time. Mag-alas 8 na, syempre. Kinakamot-kamot niya na si Chanana. Chanana? O si Chander Romero, pwede rin. Syempre, huwag tayong humiga or di kaya naman maupo. Maglakad-lakad tayo after eating para medyo naman maging maayos yung ating... Kasi pagpasok ng sa katawan natin, kailangan talagang ma-absorb ng ating body yung ating kinain. So, kailangan talagang huwag tayong mahiga. Kasi nakakalaki din yan ng tiyan. Sabi rin yan ng mga doktor. Kung anong sabi nila, sinasabi ko rin. At uminom tayo ng tubig. At ito pala higit sa lahat, nguyaing mabuti ang inyong mga pagkain. Huwag yung lunok lang ng lunok. Pero naalala ko, merong isang matanda, nagkwento siya akin. Sabi ko sa kanya, hindi ba masama sa'yo kumain ng lechon? Sabi niya, bakit? Eh, kasi naman may edad na kayo, di ba? Hindi, kumakain ako ng lechon, tatlong araw nga, sa bibig ko eh. Sabi ko, ha, bakit? Tatlong araw, sobra naman yun. Kasi daw, ninunguya-nguya lang niya, tapos hindi naman yan nilulunok. Parang daw maibsan yung kanyang pagnanasa sa lechon. So, syempre naman, napakasarap ng lechon. Ano? But anyway, kahit anong edad nyo, pwede naman kayong kumain ng lechon. Huwag lang masyado. Huwag lang, tsaka huwag lang tatlong beses maghapon. Ay, hindi na maganda yun. Tikim lang. Ako, ganun ako eh. Lalo sa mga Mrs. Rap ng mga pagkain, ng mga may mga vowel. Ay, nako. Paminsan-minsan lang. Pero hindi masyado. Sabi nga nila, kailangan talagang self-control. Para hindi tayo masyadong ma-expose sa mga hindi magagandang bagay na nasa mga pagkain ipinagbabawal sa atin. Wow, sabi ni Dandan, kaya daw niya. Kailangan din daw niya kaya yung bitawan ng show. Wow.
1: Ay, sweet mo naman, Dandan.
0: The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. Every night with your Tita.

0: Welcome sa pamuhuling oras kan sa inyong programang The Tita Poliana Show. Ako mga pagkilala ini, medyo pa sweet lang ako ngunyan. Ito yung tinatawag kong laid back. Relax na relax lang ako. Kasi syempre parang, ano mo yun? Pag-relax na relax kasi mas maraming mga magagandang mga bagay na papasok sa isip mo. Tapos napaproseso ng iyong mga emosyon. Tapos sabi ng emosyon mo, o dyan ka lang ha, huwag masyadong OA. Tapos sasagutin mo naman na, ay hindi, gusto ko, eh, no. Huwag kang maging OA. Kasi relax ka eh. Oh yes, holding hands na tayo. Bayan mo na ako. Yakapin mo rin.
1: Shout out Boulevard.
0: Yes, andito na po tayo sa Shout out Boulevard. Thank you so much sa mga nag-antabay sa tuya. Lalong-lalo naman dyan sa Satuyang Facebook page na One Radio 99.7 News FM sa Daid po yan. Emerlyn Bustamante, hello. Ganun din kay Dave Pasit, kay Arnold Shello Carino, dyan po naman sa Daraga Karamoan. Good evening kay James Lee, John Carl, RJ, Joshua, especially kay John Leaner. Good evening. Kumusta na kay John sa Daraga Karamoan, Kamsur? Ay, naku, nasa bucket list ko yan, ha? Gusto kong pumasyal naman sa Karamoan. Mas bagay daw ang beauty ko doon kasi mukha akong Serena. Wala bang tawa dyan? Ang tagal, ha? At syempre, good evening sa Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, Banyares, family dyan sa Panarayon, Bacacay, Albay. Especially coming from ikaw na po, family. Thank you so much, Eusebio Castillo. Ganun din kay Bernal Daisy Bonaobra, Annalisa Binos Balmaceda, Cherry Car Borja. At binabati naman ni Cherry Car Borja, sina Ma'am Nora Sabalberino, Elmer, Ludi, Jet, Choi, and Jane De La Rama. Sukushika Kataki, Tukutika Tumoton, thank you so much. Nandito, ang haba eh. Gadu and Kikai, good evening. Diyan sa may Ziga Memorial Hospital. Sa Hampang po Sinda, ha? Meron silang ano dyan. Ihaw-ihaw. Wow! Parang gusto kong matry. Nakakamiss din, ano? Dandan, kumusta ka na dyan? At binabati naman ni Dandan at nandun pala sa may unahan, ano? Sa shout-out sa Bataga family dyan sa Daraga Albay. Jeneline Camo, hello. Romnick Bilaos. Evelyn Oliver, kumusta man dyan sa Buang. At syempre kay Aliping Sagigilid. At kay Sabal Zabala Valeriano Joven. Dyan po naman sa Bulan Sorsogon. Thank you and good evening kay Dandan Al. And of course, binabati din natin ang lahat na nandyan sa Kabul, Afghanistan sa pangunguna ni Luzon Bornasal. Ano naman pagigibo mo dyan sa Kabul? Kuya Loinks! Nasa Kabul ka na naman. Tuntua daw ako. O, binabati natin, ha? Sino binabati natin ngayon? Rafaelito Bok, ang maiguso na agom ni Karen Mam Rodriguez. Binabati din natin si James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City, kasama ang kanyang buong family. Baby Cristel, na nagkakawat mo niyan, I'm sure. At syempre kay Mama Teen, buda kay Papa June. Hali po yan kay Lay, dyan po naman yan sa San Isidro, Elawad. Lola Poppins! Lola Poppins! Good evening! Diyan po naman sa Rizal Street, Malilipot, Albay. Thank you for listening in every night. Shout out din po sa Belaro Bermilio family dyan sa Kabangan. And hello, Ken! Binabati din natin si Manay Lilia Belaos dyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Dyan po sa Buring, sa Bernilia family, good evening. Sa Kobo naman, Soria family. At nasa Kobo na rin tayo, pati natin syempre si Jocelyn Vargas. At syempre si William Vargas at ang kanilang mga apo. And of course, dyan po naman kina Mame at kay Pape. Malaga family, sa Kobo din po yan. Dyan naman po sa Daet, sa Puro Cuatro Burabod, sa Abilgos family. Hello, Chatnida. Dyan po naman sa Lagon, to the Abais family. Hello, Chutami. At syempre, dyan sa Kamambugan, Sofranos family. Chat Dora, kumusta na? Shoutout din po kay Baby Arca Borja. At syempre kay Junita Barameda. Ganon din sina Jeanette. Isama na natin si Nicanor Ampoon na binabati ng kanyang agum na si Annalyn na magkataning mansana sila. Talaga pinaagi pa niya sa radyo. Araw talaga ka iyan niyang kamuot ang sa iyang agum.
1: What?
0: Kamusta na kayo dyan? At syempre, dyan po naman kay Jerusalem and Jerick sa Belen Tiwi Albay. Hi, Ren. Kumusta ka na, Ren? Is it raining in Tabaco City? Of course, yan po naman sa Kinale, sa amiga kong magayon, Maria Emma Vergara Gonzalez, amiga! At syempre, ang mas magayon na si Mami Upeng Vergara. Ganun din kay Tita Nora at kay Tita Jealousy. And of course, yung isa ko pang tita na very charming, Tita Al. Wow! Ate V, kumusta ka na? Ate V Bongana, dyan sa Rioza Street. Ganun din po naman kay Mami Normita Contreras. Nanyaon nyo niyan gayon sa Tabaco Night Market. Saan gabos po niyan dyan sa Tabaco Night Market? Good evening! Kumusta naman po ang namamakal dyan? Lalong-lalo na kay Chris Barameda. Hi, Tita Chris! Kumusta ka na? Kumusta na dyan sa Chris Cresto Grill sa may Tabaco Port? Ay, kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. Good evening! Kuya Rudy Kalisin at Tita Tess at syempre si Arella. Dyan po naman sa Rioza Street. Hello kay 30 Rio Perez. Kumusta ka na, 30? Text lang sa 0961-447-3923 para sa ating greetings. Greetings! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa One
2: Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang for sachet. Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 coffee.
8: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
9: and Best Cafe Black.
10: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
12: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Para muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban

0: naman ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganun talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One
1: Radio. You're listening to One Radio.
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Ang init!
15: Patata!
14: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
15: Patata!
14: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
15: Patata!
14: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
15: Batata!
14: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
15: Batata!
14: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
15: Batata!
14: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
15: Batata!
16: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
17: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
21: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sago de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
10: The Tita Puyana Show.
11: Meron pa tayo mga pahabol na pagbati, lalo-lalo na kay Adrialine Ferrer dyan sa Purok 3, San Isidro, Eraya, Malilipur, Albay. Nagdadangog sindagun yan. Well, thank you so much. And of course, binabati din natin si Jason Banwa. Out daan sa aga sa tabako, o paki-confirm nyo na lang kung totoo ito, ha? Dahil may nag-text. Malay pa si Renta, naghapunan na daan sinda, kusidong isda with kangkong and fried fish. Wow, masirem, man. Tadaan mo ako rin, ha? Buto muna na ako. Sure. Thank you so much, Ren. Ganun din po, pahabol na pagmati. Diyan po naman sa Upper Bonga, baka kay Albay. To the Barha family. Tita Frammy Barha Juarez, kumusta na? At yung mga tambay dyan sa yung tindahan. Nadagdagan na ba ang mga guwapo? At syempre naman po kay Tita Sardi Barha at kay Jacob Maxwell. Kumusta ka na?

Ang syempre binabati ko rin masyado. May binabati masyado ha. Ang aking OAO. Alam niyo ba yung OAO? Ay, hindi nila alam. Hindi nyo inabot yan. OAO. One and only. Hi sa'yo. Kinilig. Of course, the Tita Pollyanna Show. May kasama forever. Yes! Forever po natin kasama sa the Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, grocery stores, sari-sari stores, at syempre sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! Thank you sa One Knock Chicken Inasalda at pasyalaman po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong mga online orders. Ang Wanok Chicken Inasaldaet ay nasa Ginto Building 2, Panotes Avenue, Sentro ng Daet, Camarines Norte. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Para naman po sa mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering at yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niyaan po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, sa Hampang Sanaka naman the Coffee Hospital. Mabalos po, Pink Spa! And yes, huwag nyo ng problema yung mga labahin nyo. Of course, dahil nandyan po ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Open daily po sila, 6 a.m. to 8 p.m. At pwede kayong tumawag sa kanilang number 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry, matatagpuan sa Puruk 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Huwebes ng gabi, araw ng mga uhaw at ng mga iyakin. Ano pa sali mga iyakin? Kasi Huwebes. O, oh, diba? Kaya mo yun. Bukas, Biyernes, araw naman ng mga pabebe. Kasi pa-bebernes. Pero ang hirap, no? Sana naman po maging kaiga-igaya ang ating magdamag para maging masaya naman tayo sa kinabukasan, fresh and renewed. Happy weekend, everyone! Eto naman po yung lingkod na bako masyadong magayon ng piramahamuton, nag-iiwan ng mga katagang kung hindi ka naman kagandahan,
huwag mangutang sa tindahan. Diba? Lala. Sweet dreams, everyone. And thank you so much.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on One Radio.

0: Sean. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: sing nang mangya erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Ah, medtech po.
1: Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Boss Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tabaco Reapers 7214 6.
1: Isang pagdangawan ang bank ng best coffee with
2: Hello sa inyo. Ako si Loser of dating kape. Lambig ko nitong trinay ko. Araw lang naging okay na ang day naging at dam. Yung sa kape araw-araw na the best talaga.
3: Pay 8-in-1 Fay Gold 20-in-1 Cafe Black oh. Best Cafe Green Coffee with Herbal Mix lang for such
4: as 2-16. Ako ay
5: dispose. Kilabot na dabot fresh. Hindi ako makifirang wala
4: yeah, goodbye Pio. At ko ay talagang kumi-artista na
6: in-1's Arbutin Glutathione and Cogigens na napatuntulong para lalo kang at gumanda.
7: Ako si Slay.
8: Malagyos. Ang ganda
9: Iro ang mabato ng Food and Drugs Administration mga supermarket.
10: Ilabas

0: No segregation.
1: Kikilig presa lado lokal, nasyonal, international, talagang ka to the max. Kikilig presa, surpyo, buen o. So,
2: good morning. Ini po ang sendong kapitan.
3: Sa Kikilig.
4: Doon ako nalungkot.
1: Ano ba na yan?
4: Ang galing-galing mo!
5: Araw sa Bako, sa Pilipinas, Singtais, kalipas po, 4! Welcome, digdi sa Pinkig! Ano pinagigibo? Yung mga pinagkakasiributan! Laumi po, nayaon ka mo sa Baray Rahay sa ano ba ang let's see of gratitude this is an end kunya to kan sa inyo video bits happy birthday sa tuya kay Sir Dan Bitara preparado na nga sir supangudtuhan na happy birthday man kay Madam Edna Villanueva Sales Angie Binagay Marife Barquilla belated happy birthday kay Madam Norli Madruna Kanapit asin siyempre sa kabus ni guwapo ning okasyon enjoy life sa pangarap po kansabuyang big bossing Jing Monte Alegre bossing Romy Volante boss madam kagandahang osang ang sa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, inviting si Denong Kamasayumahan, dakul nagtatarama, nagdadangog kami sa imo sa programang King King, kasurog kantama kaila.
3: Bueno sa King King King!
5: Ta eno tarotada kan programang King King, ang kabugtakan kan panahon na base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag alas 3 kaso bago ang sentro kan tropical depression na pinagkakarkulo base sa kabus na available na datos 220 kilometros norte westi kan Itbayat Batanes sa coordinates na 21.9 degrees north 20 degrees east ini iguan sustained winds na

0: 45 kilómetros Saraní sa centro, asig dangkuros na maabot sa 55 kilómetros kada oras. Igos na naghihiro north-eastward sa kaskas na 20 kilómetros kada
1: oras. Si Bueno sa King!
0: Tanto gone southward paro sa bagat ang nakakasanod rad
1: sa
0: King! Pininis do ang tropical depression na si Estacos Region Abra Zambales Metro Tarang Partikan Cagayan Valley Natatarang Partikan Cordillera Administrative Region ang Cavite Batangin Occidental Mindoro paminsan-minsan may mga pagdangitan asin iguanin warak-warak na paguran dahilan sa epekto kan paros habagat
1: si Bueno sa King
0: Matang ang natatarang partikan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya, padmadalo.

0: natin sa simula publikan. Inaasan niya ang dugulungkot na kanas interruption.
1: Si Bueno.
0: Alasay sundo o alasay si Ime. Kagangon niyan. On and bro, alasay nin pagkabanggi. Katinda ay magbago ang desisyon.
1: Bueno. King.
0: Marata. Aras na naman takaning mag-ipos kusina. Ultimong aldaw na para sa compressed work week sa probinsya kan Albay. Dahil ang tasa maabot na Hunyo 8 sa Lunes, balik na po kamo sa regular na pag-report sa opisina. Lunes sundo
1: is also king
0: sa mga katindugo na luwas aatindang mga responsibilidad sa street sweepers pero kan solid waste management team mga yaon sa merkado po.
2: Good morning.
0: Out po kita na sa kamugas mga on nakakatang pastuyang
1: kaksiba
0: sa mga para uma mabuhay ka mo mga parasira perming magpasiguro tanganin maka sa peligro ang programang ini atun sa Dokan in 1 kasol 20 in black 4 best copy green 6 in 1 gabos with kaya na masyon igwa pa na ipengtaw sa pagkast basa ping na ping oy manay luto ang best 6 in 1 tanganin ka asin baran na na sexy health yaon mas kakayanti ang kinagabutang igwaan kan balilak sa siyudad din tabako igwaman sa Malinaw TV asan sa tuyang pagbalik rat sa dakig
3: best dan kimta
4: ha nata masaing ka
3: aw mag-bistar commercial sampang kantambakan kang tricycle mabakal lamang kita haro
4: B2B star commercial kapaman mabak
3: anong aram barakal sa merch pwera sa boksa asing bangko igwa pa sin dati serium trappers and pots footwear goods kawatan school supply assistant
4: gan barakal sa mga birthday ko dun mga bukot matkonsesen dyan lang sa ang
3: halas na
4: magpagtao Andreas Trita sa ang kantay
5: sa dami ng turmeric ginger bas ngayon iisa lang at sa lahat turmeric sa nila Tagalog sa bawat higod sa ang nipisan turmeric ang nag-iisang original turmeric ginger baby marcus at tayo yan

0: Maray na ay duga mo sa kasama. Ako po si Buena Akang. Enot sa lalo lokal, nagsaangat din rin Panduanis Governor Patrick Ansa sa Umbulban o Gobyerno Provincial. Mga miyembro sa Karim as inagkapir individual. Ini, may kinaraman sa aligasyon na nagkaigwanin irregularidad kalning fuel lubricant complaint ala pinag October 10, 2020 recipe kan opisina kan Ombudsman for Luzon 14-2025 pigahagad ni Asansan an sa aligasyon na ang mga ini nagbalgar sa Acta Republica o Anti-Impract Siring Man Marado Sisrese o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees Acta Republica Numerado 90 Asosman sa Pit-Acta Numerado kasabay ngarana na si dating Gobernador Joseph Boboy Cua dating Vice Governor Peter Andrew Rubia and Osol Propumbira Kipo Adwalon Zona Max Corporate para Teresita Icua Jeric Ocuntia Icua in Lilibet C. Fundales sa reklamo ang mga miyembros kan busy na miyembros kan tekwana big dating assistant in Gobernador San Birac Gasoline Station pinag-aaligar na kakuaning kontrata para mas mag-supply as in mag-deliver ng fuel oil as in lubricants para sa probinsya kan dating administrasyon. Alagad ini, nagsirbi man sa ng front, proxy o imbudo kan power yung products ko sa sigwang koneksyon sa pamilya kuwa. Naglalataw sa maigot na investigasyon na ghost and Virac Gasoline Station dahil lang sa daiman ini, natapurakan sa deklaranong address sa barangay Francia Virac. Isabay pa, ang testimonya ka nagkaper ang driver kan Kapitulyo na nagsasabing ang mga ini nagkukua sa power zone as in bakuman sa Virac Gasoline Station. Naglalataw, nasa 74 milyones 816,782 pesos punto 15 centimos na binayaran kan probing Virac Gasoline poon 2021 Sulyo 25.
1: Si Bueno sa King King King
0: nagpiprepare naman ng contingency plan an al cooperative Aleco in para mas malikayan epekto kadang na ilminon ini pinagsasabing mamatian poon Hunyo sundo Agosto 16 basa do sa impormasyon na nakabot sa Kigkig at naon ang bita ng plano na kalinyada sa NDRRMC Memorandum No. 72 Series 2026 as in sa National Electrification Administration niya Technical Advisory No. 08 para mas maasigurar ang panagos na supply ng kuryente sa probinsya ng Albay sa Tahaw kan mainit na panahon. Kansain, sa panahon kantag init mas naglalangkaw ang demand sa supply ng kuryente dahil sa paggamit ng mga cooling system o mga appliances na naglangkaw na maray o malangkaw ng maray ang posibilidad na mag-overheat sulo dahil sa mga halang na sanga o dahon ng kahoy na nakalukot sa mga linya kan kuryente. Siring man, posibleng magkaigwanin hababang transmission efficiency dahil sa paglangkaw kan temperatura sa grid. Konsain, tanganing malikayan ang siring na problema pig i-implementar ko niyan kan kooperatiba ang preventive maintenance as in system measures na ang technical teams kan kooperatiba nagkukondusir din thermal scanning sa mga substation, transformer as in linya kan kuryente. Kasabay mandigni, kanyar kang kooperatiba sa miyembros konsumidores na magpartisipar as in magkondusir nin Energy Conservation Program para mas mabawasan ang peak hour consumption as in iba pang posibleng problema sa supply kan kuryente.
1: Si Bueno sa King King King.
0: Ultimong aldaw na po ngunyan kanang bayanihan, kulahan sa paagi kan Brigada Eskwela. Kolsain, ang mga volunteers ang nagruso poon Hunyo 1, sundo 4-2026 as in ngunyana aldaw magkakaigwa kang closing program. Initanganing ipresentar ang mga naging akomplisimiento sa mga eskwilahan si Ringman pagpapaabot ng pasasalamat sa mga grupo na nakisumaro sa naunang bita ng aktibidad. Taon-taon, ang mga eskwelahan pinagigibo ang sarong simanang maintenance activity tanganing maipreparar ang mga eskwelahan antes kan formal naman na kan klase sa kada school year na naglalataw epektibo din maray dahil sa pagpuon kang klase ang mga aki diretso na sa pag-atender kang klase na dainang pinagigibong cleaning operation bako arog kan

0: Pilipinas. Si Bueno King.
1: Kaya marata-marata. Matabi. Uy, Manong John sa Peter. Ano tabi, Ate Beta Barsaga, nakasapna na tabi kita dyan. So, pansaksaka dyan sa Barsaga Itiri. Maray na good morning kay Sir Adam Lack, kay Sir Niles, kay Ma'am Bing, kumusta ang pahit? Kay Prince Jirel Dato, o yun ang sa, kay Romnick Binaos Barbero TV. Kay Lady Barangay Tangano, yes, ako nga yan, mad duty. Sana bako mainit nga dyan. Asa ka pa. Climate change. Kay Kosa Bulyosa, Bernadette Cirillo, Pinida, Pinida, ano nang pahit nindungan. Julito Casil, marina, good morning sa Gabos. Kay Dayan Birmas na always naka-tune in sa One Radio. Tindu ko na. Kay Lilian De La Cruz, kay man sa mga taga-Sugod. Sugod, mga kapatid! Aldin Candelcid, Pabski Cornelio, Briagas Au, John Paul, kay Car Barnido, kay Lynn Bukay, Sel Kanya, Wilbert Bitanaji, Barugo Villanueva, Pana Colina, Lilia Bilien Agapana, kay Marie Ruyo, Analinos Balmaceda, May Birmilyo, asin siyempre sa ino po kamos na panagos nagtitiwala ni Gisa Kikig!
0: Si Bueno sa Kikig!
1: Ang programa giniatod sa Dukan Dinil Bakery, tinapay puwerte na superming mainit sa presyong dati. Pa, sa likod na party, kiti hall pagsadire, asin pinamamahalaan ang perminyaon ang barsaga itiri, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, pangudtuhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga itiri, solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga, asin naaagahan, digdi mga katindugon sa sentro kan syudad din Tabaco, ang barsaga itiri, 24 oras nang nagsiserbi, igwa pa sinda, kan air condition na enting barbershop and salon. Matapos magpagwapo, asin magpagayon, inabot nin gutom, diretso sa Barsaga Itiri. Perminyaon si Ate Beth Barsaga. Yan man ang maliliput kakpit kolisyon. Pagsadirikan Familia Benya, pinamamahalaan ni Rabus Boy, asin Madam Girly Benya. Makukuha, along National Road yan po, sa Barangay San Isidro Nawod, maliliput albay. Sa mga parabulang tandaan, kada aldaw na duwing soy ang hackfight sa kakpit kolisyon. Ang enot sudo 30 ang sultada, ang gana, marisibin ng 1,000 pesos, 31 sundo sa matapos, 500 pesos. Alas 6 pa sana, registration. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan. Alas 9, uno, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambak ang labahon, darahon sa Adam Lack Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lack Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingo nindong labahon pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Porokodo, Malinaw, Albay. Marada, good morning kay Sir Nan sa Sin Mambina. Sa mga mapagayon kan opisina, mapagayon man kan sa inyong House of the Rising Sun, may programang beautification sa barangay, brigada, eskwela, lalo na Madam Sir, uy! Magahanap kita ning dekalidad na pintura sa inkitamaduman, siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, Gabos, na klase ng pintura, igwasinda. Color na korsonada ipatimplo. Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Porokuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marino, good morning kay Busni Store, asin Madam Helen Berwenga. Siyempre partner kan Kikig si Tabaco City Councilor Renner Bursi, to kagawad sa pag-asenso.
0: Si Bueno sa Kikig.
1: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang Kikig sa Lado Lokal. Ang nakabugtak na presyo kan baybay graba asin iba pang aggregate sa ordinansa kan probinsya ning Albay para iyan sa pagbakal nin direkta sa mga parakwari na daing an para sa mga parakwari. Ini ang ipinagpanghayag ni Provincial Administrator Raul Rosal bilang pagklarar sa mga aligasyon na mahalo na ang presyo kan mga aggregate sa probinsya ng Albay na daing pigigibo ang gobyerno. Paglalataw,

0: ang mga negosyante, particularmente ang mga igwaning hardware, sinda direktang nagkukuhakan na unabita ng mga materyales nga para kwari kung kaya ang pinaglalauman ni presyo nakabase sa province number 003-2002 na igwang titulong Fixing the Fair Market Value of Ordinary Stone, Sand, Gravel, Other Quarry Resources in the Province of Albay. Nadigdi ang mga para quarry pigsusugo na ang presyo per cubic meter kan baybay 250, Washed Sand 300, Crushed Sand 300, Gravel 400, Washed Gravel 450. Asi di ba pa? Alagad. Oras ang supply na sa hardware na bako naman sakop kan ordinansa ang presyohan kaini kundi sakop na ngunyan kan ibang ahensyas din na i-regulate ang presyo kaini sa merkado, particularmente ngunyan na ang presyo kan mga produktong petrolyo nasa sobra si 80 kada litro, tunay na apiktado gamos na mga barakalon.
1: Si Bueno sa
0: Mientras tanto, maabot sa 14 iba pang miyembros kan House of Representatives ang nagsabay kay First District Congresswoman Crisel Borcelagman para sa pag-file kan House Bill 9603 o Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. Kung saan, obheto kan laknang na protihiranan sa lud kan namamanwaan kan sigarilyo as in vape aerosol sa gabos na pampublikong lugares na perming pigduduman kan mga kaakian. Sa naunabita ng propuesto, ipinagbubusol ang mas maigot na polisiya tanganing maasigurar ang sarong smoke-free as in vape-free na kapalibutan, particularmente sa mga pampublikong espasyo, iskwilahan as in iba pang lugares na kritikal sa seguridad as in sa lugan komunidad. Tuman kan Hunyo 1, nag-deliver ng privilege speech si Kong Crisel antes formal na nag-file kan House Bill 96 o Smoke-Free Free Environment Bill.
2: Celebrate the beginning of the national observance of the month. And so, I think this is the best time to remind all of us about the ill effects of smoking. We are facing today a worsening public health crisis assaulting our homes, our schools, our communities, and unconscionably cutting short the lives of our young people. Tobacco use claims more than 8 million lives globally every year, including over 1 million non-smokers exposed to secondary hand smoke. In the Philippines, the top 5 causes of death, ischemic heart diseases, neoplasms, cancer is a neoplasm, cerebrovascular diseases including strokes and aneurysms, pneumonia and diabetes mellitus are also among the top 10 tobacco-related diseases. And every year, tobacco kills around 112,000 Filipinos.
1: Si Bueno sa
0: si First District Crisel Borcelagman sa iyang privilege space na sin matapos kayan mga katindugon, big file na ang House Bill 9603 and Smoke-Free Free Environment Bill. Giraray, happy birthday kay Manong Dan Bitara. Iningon tayo, pasalamatan ko giraray mga volunteers na nagpasiring dyan sa National High School and Alumni Association sa pamayon na presidente na si Mr. Andres Barciliano and sa Dusi Women's Association. Maraming good morning kay Madam Glinda Bacate, San Jose Barangay Council kay Punong Barangay Honorable Evelyn Volante, San Roque Barangay Council kay Punong Barangay Mario Binolo, Guardians kay Juberta Carullo, Tres Quillon di San Jose kay Jomar Cerdinho, asin syempre kay Francis Camano, Special Forces First Lieutenant Michael John A. P. 14th Special Forces XO Leader. Ayan, thank you so much sir. Sa San Jose PWD, tupad beneficiaries, 4-piece, parent, students, asin syempre, mga pag-iriban niya to

0: Na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premier, Steel Bars, Plywood, Asin mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Doors, Asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad, tawad, home credit, dakulun pang debit card. Asin, pwede nindo din ang mga kaipuhan nindo. At sa baratong presyo, asin servisyo, garanti sado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-0616. Jaya Enterprises.
1: Si Bueno sa King, King, King, King!
2: 44 na makalipas po ang alas 5! Eleksyon na naman!
1: Si Bueno sa King!
2: May eleksyon ka mo, Albay Electric Cooperative, sa mga distrito. District Malinaw, District 4, Legazpi City, Rapu-Rapu. District 6, dyan sa Daraga, Kamalig. Ano pang distrito? District 7, Ginubata, Nobiliar, Piuduran, and District 9, Pulanggi, Buda, Libon. Noarin ngayon po'y ng eleksyon. Tamag-prepare lamang Hunyo 20.
1: Si Bueno.
2: Andara kulang barita, Buen. Nalawos so sekretary, daing stenographer.
3: Pasaway ka.
2: Ang mga han, so 18 marites. Nya, tano tada yung napigtubudan sindade. Bisil mga katindungon kapag ka nadudumog ang kinaban, ano? Mahiling ka dumamping pa para urulong. And ba't hindi naman ta? Ah, inak ko sara ni Senador Marcoleta. Gabos na mga taga-media bayanan. Inapot ngunyan kan mga taga-media. Sir, ikaw ka pong proof? Patingin nga ng aking sinabi.
3: Tunaw ka!
2: Nagururang na sa paguti kanini.
3: Lato ba na yan?
2: Ba na pangyari? Hindi sa Pilipinas. O di, sa Lunes, silinguntaman ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senador Tulfo. Mga katindugon ko na sa irisay man ang sa indang ipapaapod kon katubod-tubod man. Ano? Sa wadaan mga Pilipino, ha? Iuraga na kami sa indo. Kinauman. Mabalik po ang sa programang K na K, Crisel sa Kongreso. First Friday po ngunyan, kaya dakulan masimba dyan sa San Vicente, mga katindugong. Taon-taon po ang Crisel sa Kongreso. Alas 6, sundo, alas 7, nin, pagkaaga.
4: One Radio, News FM. Doors of news and music. This is One Radio, News FM. Music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
5: Narito mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan na ang buong pamilya. Did host at linya ng alternative medicine si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness atin ng Best Cafe. Siyempre, Best Cafe, apat na variants po yan. Andyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herb na talatang kilig na natiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Ha? Palibasa lumabas sa survey ng Maraming Bodies na maraming Pilipino ang natulungan po Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix ng mga sangkap nito pagdating po sa kalusugan po nila. No? Nag-improve ang kanilang kalusugan, natulungan silang umayos ang kanilang karamdaman naman ayon po sa survey.

0: ano, nung mga award-giving bodies na tinutukoy ko, ano po, mga ka-wellness na tiling number one, pinagkakatiwala ang brand ng cafe sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang Best Cafe, ha? O yan sa na Best Cafe 80 with Herbal Mix. Siya dyan pinatindi, ha? Lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinab, lalo kang matulungan. At ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din ang Best 4-in-1 Coffee with... May mga sangkap naman na tulong para magbigay ng extrang energy, extrang lakas, extrang stamina at extrang gana, ha? Lalo na sa mga mag-asawa, ibig kong sabihin, ha? At ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, karami ring health benefits. Napakahusay talaga ng Best Cafe Black. Sabi nga, hasta may black, may balak, okay? At syempre ng Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para tumustrang taba sa katawan, okay? Para ma-achieve mo ang pinapangarap mong at kamatsuhan. Syempre sa health benefits ng mga sangkap nito, na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang blood cholesterol. Ayan ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Syempre ang Best Cafe, approved by Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Law Certified. At syempre, napili ng Golden Globe Awards at National Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo ay Best Cafe. Available sa butika at supermarket lugar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustuhan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng macaroni o ay kilala sa buong mundo na malaki ang lalong maging malaksin at tatagal si misis.
3: Cafe Black, akin yan dahil hindusukuan.
1: Makakatulong din, totoong gumanda ang inyong at maiwasan ng maraming karamdaman. Huh?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food Administration.
4: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Hi, I'm Christine, a student, and I'm Anira.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Parang walat.
9: At parang batang-bata.
8: Dahil
10: sa... My pimples, hello admirers. Ako ay talagang pumuti at kumis artista dahil sa ira.
11: Ira, 3-in-1 soap. Enriched glutathione and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio. Tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Alright, mga ka-wellness, bago ko talakayin ang topic na nakahanda sa araw na ito, wellness, kung sa inyo na ang Best Cafe at ang iba pa nating mga tulad ng 3-in-1 Soap, ERA Charcoal Soap, ERA Hairy Growth Shampoo, yung Dr. M's Amazing Tea, yung Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1, yung Q-Sai Massage Oil, ha? Mga ka-wellness, maging yung Dr. M's Amazing Tea, mga ka-wellness, at Best Cups Mineral. Yung mga produkto natin, kahit po nasa crisis tayo ngayon, na nagtaasan ang presyo ng mga bilang sa pagtaas kasi ng fuel, domino effect po yan, ano? Nagtaasan po yung raw materials, transportation, pati ang energy. Nagta-wellness yung kuryente, ano po, kahit nagtaasan po yung mga yan at ang iba pa nating mga produkto, ano, ay hindi po tumaas ang presyo kasi baka samantalahin, ano, ng ibang nagtitinda, ano po, na oh, crisis ngayon, tumaas na lahat, eh baka maging yung Best Cafe at produkto ay taasan din. Sa amin po, mga ka-wellness, yung pagtaas ng mga raw materials na yan, kami ang nag-absorb. Ibig sabihin, hindi ho namin ipinatong sa, ano ho, hanggat kaya po namin kami mag-absorb ng pagtaas ng mga presyo para yung presyo natin, yung suggested retail price, ay manatili tulad ng dati. Bagaman marami ng herbal kape, maraming produkto ang nagtaasan, mga ka-wellness, ano, dahil sa krisis, pero ang Best Cafe at produkto na nanatili sa dating presyo, ha, presyong makatalahat ng Pilipino.
1: Pare,
2: pare, may bago! May bago!
4: Bago?
2: Oo, may bago! Anong bago?
13: Best Cafe!
14: Introducing
13: Best Cafe Go!

0: 20-in-1 mix. Mas pinasarap. Mas pina-healthy. 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
1: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
2: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at midyon nagkakaibay na akong sararamdaman sa aking katawan. Pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paanan dyan ang kyusay masal sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang kyusay.
3: Kyusay Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, lagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at sutain mong lugar.
4: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay tatalakayin ko yung tungkol sa heat stroke. Napakatindi ng init sa Philippine Wellness, ano, at napakadelikado po niya na kasi maliban po sa init mismo ng temperatura mula po sa araw, yung mismong alinsangan, ano po, sa paligid natin, nagdadagdag po yan ng init po na mararamdaman ng ating katawan, mga ka-wellness. Kaya napakadelikado ng heat stroke, lalo na po sa na mga ka-wellness. Ha? Kapag ang temperatura kasi ng katawan ay 40 degrees Celsius, napakalaki ng chance na maang tao. At ang heat stroke, mga ka-wellness, lalo na kapapan ay yung makamatay, mga ka-wellness, ha? Yung sa mga heat stroke, kapag init ng alinsahangin mismo at ang temptawan, ano, pag simagpas ng 40 degrees Celsius, baka po ma-heat stroke ang tan agad ng first aid o dalhin atal, ha? Isa pa sa mga sintomas, yung parang nalilito yung tao, irritable siya, hirap siyang magsalita, ano, minsan yung issue nanginginig, ano, mga ka-wellness. O kaya yung balat mo mismo para init at tuyong tuyo, ano, mga ka-wellness. Yung iba naman, papawis, ano po, mga ka-wellness, okay? Tapos yung tibok ng puso mo, yung sobrang bilis, pero hirap na hirap ka, hinahabol mo yung paghinga. Yung iba naman, kasama sa sintomas na yung pagsusuka, pasintabi sa mga kumakain, ha? Sobrang sakit ng ulo o kaya sobrang pagkapagod na pakiramdam, ha? Kapag halimbawang sobrang init ng ano ng temperatura ng kapaligiran, ano, mga ka-wellness, at nakakaranas ka ng mga ganitong sintomas na sinasabi ko sa inyo, eh baka po nagdaranas ka unti-unti ng heat stroke. Dapat maagad, mga ka-wellness, okay po? Lalo na kapag ano, mga ka-wellness, ha, kapag umalak, alam mo po yung ano, kapag ikaw ay alcohol drinker, mas malaki yung chance o yung risk, ano, na ma-heat stroke ka, mga kawa. Kahit sabihin natin sa gabi ka mahilig uminom, pero kina-epekto pa sa katana kapag mainit na po ang kapaligiran, mga ka-wellness. Kaya dapat ingat-ingat, ano, dahil ang hin nakamamatay, ha. Kapag ganyang may nararamdaman ka, mga ganyang sipat, ay pumunta ka agad sa isang malamig, ano, malilim na lugar, okay, mga ka-wellness. Tapos yung iyong kilikili, singit, ano po, yung mga ano, kumbaga mga kasingit-singitan sa iyong katawan, lagyan mo agad ng ice pack, mga ka-wellness. O pwede nga mag-spray ka ng tubig sa buong katawan mo, ha, kasi para po bumatemperatura. Eh mas maganda na kung hindi naman po kailangan, huwag ka muna lumabas ng bahay pag matindi ang sikat ng araw, pag matindi ang ilaw na po sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. Buong araw, uminom ng maraming tubig. Ano, mga ka-wellness, hindi yung nauhaw-nauha, inom ka ng inom ng tubig na hindi na, na pwede nga pong magdulot ng heat stroke na nakamamatay. Ibiling lahat ng ano, miyembro ng pamilya mula bata hanggang matanda po sa mga matanda na po nakasama sa bahay.
5: Here's D for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Muscle fitness and health. Helps prevent severe cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your health.

0: mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Okay, mga ka-wellness, isa pang paalala ha. Kapag init, mga ka-wellness, iwasan muna sobrang mabibigat na pag-ehersisyo, ano, sobrang mabigat na trabaho. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, try po ninyo na gawin yung mga ginagawa ninyo sa malilim at mas malamig na lugar. And again, suportahan po ng lagi ng tubig, mga ka-wellness, ha, para maiwasan yung heat stroke. Binigay ko sa inyo yung mga palatandaan o sintomas na nagsasuffer kayo sa heat stroke. Binigay ko na rin yung pinaka first aid, ano? Yun nga po, pumunta sa malilim na lugar, ano, isprayhan ng tubig ang katawan, at yung mga kasingit-singitan sa katawan, lagyan po ng ice pack, ano, o malamig na tubig, punasan, mga ka-wellness, para bumaba ang temperatura. Tapos walang masama na dalhin sa ospital ang pasyente, lalo na po pag severe na yung symptoms, nagsi-seizure o hirap na talagang humalo na po pag nawalan ng malay, mga ka-wellness, ha? Pero again, kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay, ano, kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay,

Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-Household-Wansang, Omer, Kuwait, at Hong Kong. Qualified mga 4 years old. Sa mga ex-abroad, 26 at level and can speak and understand. Naghahanap ng mga and nurses sa mga bans and south. We also assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan, impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kimerong, 0462-82 Bisitahi PC Floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak. See you mga Job Seeker Asia Manpowers Corporated.

0: asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. K ka na ba? K na! K na K! Crisel sa Kongreso. Crisel sa Kongreso. Programang maserbing tulay kan Primer Distrito Canalbay. Para sa mga impormasyong masasarigan, K na K! Programang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao. Programang kamo ang numero uno. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burselagman. K ka na ba? K na! Madalangog kada aldaw na Biyernes. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Good morning, good morning.
3: Ini po ang Sendong Kapitan.
4: Si Buen Osa.

Standard Time, 15 minutos na makalipas po ang alas 6. Diyos maray na agalimat sa indugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman ang presentasyon kan programang sako. Sarong programang to yung pinagdisenyo para po sa Magmer District. Aye, pas na serbisyo ayos pinagi magpartsuma makikain na kaisel sa Kongreso. Alasay sundon para alas digdi 9.3 news tindugo na kasabay mani ako po si Bueno taon makakasabay niya to ang sa tuyang regular na partner First District Congresswoman Criselle Bura sa taga Banwaan Intiwi mga taga mga malilip kaka mga taga Saong mga taga Syudbangko as in bilog na world ini po ang programang K na K Criselle sa Kongreso na good po mga askan gobyerno na nag-iripos-ipos na as in siyempre si mga atab na nag-atinder kan sa indang mga responsibilidad pagpreparar kan mga opisina linig digdi linig duman kumusta man ang sa tuya mga opisyalis kan barangay kumusta na sa natabi ka mo? Mga katindugon, day na po niya ito pagparahalo yun, ano, tabanta, alas 6:30, igwa po ni Power Interruption, National Grid Corporation, 6:30 a.m. to 6:30 in the evening. Mga katindugon, yao na po ang sa tuyang regular na partner, ang mahigos asin, perming nahihiling niya ito sa television,

0: Representante Ma'am Crisel Buen. Good morning!
1: Good morning, Sir Buen. Good morning, Manny. Sa kapos po na nag-aanduig sa satuyang programa. Na may mga nagtiterex na sa ko mga programa ako, Sir Buen.
0: Ma'am, round out.
1: Hanggang ano lang pa lang kita,
0: 6:30. Pero na ita, igwa kitang standby genset. Automatic man. Opo.
1: Very good. Okay.
0: Di, congratulations sa imo. Halos sunod-sunod so pakahiling niya mo sa imo sa pagtindog mo duman sa podium sa House of Representatives, ano ha?
1: Borotohan so
0: itong June 1 ng piga kuyanan ko duman, so sabi mo baga sa kung ma-privilege speech ka. And dakol si mga nag-ano ha? Dakol si mga nagsabay sa imo. So nahiling ko 14. Kumusta? Tabi madam, araw kayo na nagikitang sponsor sa Asarong House Bill, House Bill 9603, and then dakol nagsuporta. Ano ang feeling tabi Madam Congressman?
1: Ingat sa kapos, magayunan sukat siyang measure. Mm-hmm. No? Magayun siyang measure dahil aramdaman po ang ill effects o ang maraot na dulot kang pagsisigarilyo. And ngunyan, nahihiling ta na ang vape, mm-hmm. No? Ang vaping, is mas masahol pa nga ni.
0: Opo.
1: Dahil may panglilin lang, no? Mm-hmm. Huna ta, mas maray ini kaysa sa sigarilyo, kaya iyon na sa naini. Pero aram ka mga manufacturers na talagang addictive siya, mm-hmm. may nicotine siya, and at the same time talaga, nakakaraot sa satuyang salud, siring man ka ang palinigarilyo. Mm-hmm. So, importante talaga na ang sa imo na pinaglalaban ay para sa karahayan. Dahil mas fácil na ipabakal sa ideya, mm-hmm. sa mga pag-iriba. Kaya di kami na-deficient na maghanap kay mga co-authors. Mm-hmm. In fact, pagkatapos kang privileged speech ko, ay kadako na po ang gusto mag-co-author.
0: Mm-hmm.
1: And araman ninda na may siring ka ito pala na na nakda na maot man sana, simplihon man sana, Sir Buen.
0: Opo. Okay?
1: Wala to ini-impose na bagong taxes, wala to masyadong epekto sa mga farmers ng tobacco kasi nagpo-produce mang kira-raisin na.
0: Mm-hmm.
1: Ang piga babawal tadigdi po ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. As in, mm-hmm. sa mga pribadong lugar na piga frequent or frequently visited by the public.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Opo.
1: So, ganyan sa pa-representitang bill, mm-hmm. Sa presentita po na batas.
0: Aha. Anti-smoking.
1: Nag-allocate po kita kilugar sa laog ka mga gusali,
0: mm-hmm.
1: para sa mga smokers.
0: Okay.
1: Okay. Kaya pala si Dr. Asada, kang siya sa tuyang CHO,
0: mm-hmm.
1: sabi niya, "Di ako habo ko na magkaiko sa laog kang government offices."
0: Mm-hmm.
1: No? Kilugar. Sabi ko, "Dok, paano sa barang si Sir Garillo? Nagahagad bang kilugar?" Sabi niya, dapat nga rin eh, talagang lugar sa mga pampublikong lugar.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kasi gabos iyan, makaka-affectar sa mga kliyente, mm-hmm. sa mga nag-aaragi mga tao. Kunyari, sabi ko, ano kaya, Dok, kung dyan na lang sa park?
0: Uh-huh.
1: Dyan sa ta-open.
0: Uh-huh.
1: Ta-open space. Dakulon baga mga aki, dakulon ng mga couples, na mm-hmm. families, na gadyaran, hindi talaga malalang haparinin da sa second-hand smoke.
0: Uh-huh.
1: Sabi niya, hindi ako nagtutugot dyan. Maski sa mga establishment, sabi niya, mga restaurant,
0: uh-huh.
1: magkad ka magkisarong kwarto dyan, sigurado malawas mang girari at nafektado sa salud ka mga daimanan ni Carillo.
0: Mm-hmm.
1: Ganyan ko nasasabutan ang posisyon ni Dr. Asada.
0: Mm-hmm.
1: O taka ito sabi ko, diba, diretso man kayo doon mga pagserilyo na matawan si Dakilugar.
0: Opo.
1: Sabi niya, gari man sana hinayaan mo sinda na afektaran man ang salud ninda, budak kang iba.
0: Kan iba.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, ini pong sa tuya na bill, it just mandates na kung nga igwa kang nabawal, no? Bawal ang paninigarilyo o paglagay ng designated smoking area sa loob ng mga buildings.
0: Okay.
1: No yan. Number two, pwede ka maglagay ng designated smoking area sa labas ng building kung ito ay 10 metro sa labas.
0: Mm-hmm.
1: Oo, open space, no, walang walls, walang roof, and ang area lang is around 10 square meters.
0: Okay.
1: Pero dapat hindi siya sa

0: public space.
1: Mm-hmm.
0: Ay, magluwas ka sa City Hall, ang bilog na compound naan, public.
1: Public, ano?
0: Sa Senado, sa Senado o sa Kongreso, ang bilog na complex, public.
1: Mm-hmm. Kaya, itong mga parasigarilyong yes. pag-iriba, dahil na ng God, makakalusot.
0: makaulukot nga ito. May mga nagpirirmaman, mga sakuyan. Uh-huh. Talaga nasabutan ninda. Dahil, ang totoo, maski ang statistika nagsasabi, na ang mga non-smokers, mayamang gararay ninda, na hindi maka-affectar sa salud kang iba.
1: Uh-huh.
0: Okay? Kaya around 80-some%, 86% of them agree na dapat igwang designated smoking area.
1: Oh, and,
0: okay. May mga nagpirmaman sa kuya na mga smokers sinda.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang sabi ko, ay kapag nagpirma ka digdi, malilimit talaga ang access mo sa designated smoking area na mas magiging mahigpit kita sa pag-establish ka ini.
1: Okay, so ano man ang ano ninda? Reaction o paliwanag?
0: Aram mo, sa totoo lang, mayaman talaga nila mag-quit.
1: Ay,
0: kaya kung inyang paagi para mas malimit ang sa indang smoking intake
1: mm-hmm.
0: and ma-wean off sinda duman sa addiction sa nicotine, then nakakatabang in sa inda.
1: Iyo po. And may extend ang lifespan maski puro pa, no? Kan mga dahil na-expose sa aso. Gikan sa sigarilyo.
0: Ikay hapunta ka, Sir Buen. Yan ang bilog na campus ng eskwelahan. No smoking area yan, di ba?
1: Dapat lang tabi, madam. In fact, igwa nga ni ki DepEd order, existing na DepEd order na talagang no smoking. Iyan ang bilog na campus. And then, may iyan nga ning pagtinda. 50 meters iyan. Kundi, paano lamang ang mga tindahan baga nasa atubangan na kan eskwelahan tabi.
0: Hindi mo na problema na may tindahan basta dahil magtinda kahit itong pinagbabawal.
1: Mm-hmm.
0: And 100 meters, Sir Buen, 100 meters sa periphery kang eskwelahan, simbahan, at mga lugar na pig-frequent yung mga aki.
1: Mm-hmm.
0: Araw ka mga parks, hospital, yan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi talaga po pwede dyan.
1: And saro sa mga automatic na nagpahayag kan suporta si Baguio City Mayor Benji Magalong. My good friend niya, Crisel.
0: Yes. Believe ako dyan kay Sir Mayor Benji dahil nainutan pa nila ining batas.
1: Uh-huh.
0: Ang makagayonan kang batas na inipalan, inipi ko proposed ang batas, bako ini bago sa mga ibang LGU. Dahil hinugot natin ito sa mga experiences ninda.
1: Ibig sabihin,
0: it is doable.
1: Mm-hmm.
0: Makasabihin na kung maganda lang yan sa papel pero hindi natin magagawa yan sa realidad.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ginibot na digdi sa measure na ini, hiniling to sa experiences mo na yes, pigigibo na ini ka mga LGUs like Baguio, Batanga, Balanga City,
1: mm-hmm.
0: Iloilo City. So, nakulo ng mga awarded. And even Tabaco City has been doing that.
1: Mm-hmm.
0: No? Enforcement lang talaga po ang kaipuhan. Ang tabako, dakot kita mga ordinances,
1: mm-hmm.
0: ikaw kita ang task force, pero talagang kulang pa kung ikukompare ta sa ibang mga syudad like Baguio City na awarded na mismo, no? Kang Bloomberg, na Bloomberg for their tobacco management initiatives.
1: Mm-mm. May penalty clause po yan na
0: Yes. Ganyan nga medyo yung mga makabayan block naman, Gabriela, teacher,
1: mm-hmm.
0: and kabataan, ang sendang reparo, ano daw da akong ang first offense would be gari, reprimand.
1: No? Mm-hmm.
0: Ta kita digde meron ka agad siya na na penalty na kwarta. No?
1: Uh-huh.
0: Kasi may fine. Pala uh-huh. may fine. Uh-huh. So sabi ko, kabos iyan pa pwedeng paghururunan.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinaka-importante, ang penalty would be a deterrent.
1: Yes po, madam. Diba? Buda, base sa mga previous na pangyayari, gari ang reprimand, dahil man pigintindihan kang tao, dapat talaga pinalidad tulos.
0: Actually, totoo. Ara mo, amazingly, ka nagtaramso, nag-share baga, so Baguio City Councilors, kasi na talaga nag-i-implement ka ini. Ang budget ninda para sa anti-smoking campaign kang Baguio is only 7.5 million.
1: Okay.
0: Okay. Mm-hmm. Pero, pag-abot sa fine collection ninda, nag-abot siya ng more than 20 million.
1: Uyugo-yugon mo, Aunt.
0: And nasabi ninda sa mo, more of the visitors to Baguio. Not the Baguio residents themselves. Kasi parang sa Baguio, parang nagiging kultura na ba? Part na ng kultura ang smoke-free and vape-free.
1: Naginang partikan sa inyo mga practice na yes. Ini, dahil nakaipuan gibuhon pa ta. Igwa nga ni ki-existing na kunyan, panungdan. At least saro sa mga modelo ang Baguio na pigbibisita kikadakol na mga turista. Ano tabi, Madam Kong?
0: Yes. And maski nga ni Aro kayo ito ang mga experiences din na sa mga turista lugod, ito ang napifafine. Dahil tibaan ba ko si the familiar, no? Pignadayo manggiraray ang Baguio as the summer capital, no, of the Philippines. Pero we need a national legislation. You know why, Sir Buen? Kasi naguguluhan ng tao. Pagdating sa Baguio, wow, smoke-free, vape-free. Pero the next municipality,
1: libre doon na naman.
0: Yes. May mga lugar na grabe, ka-stricto, enforcement. Pero pag abot sa ibang lugar, wala man na ordinance, kaya wala man na i-enforce. Eh, sabi ko, it's about time that we have a national legislation that would cover all local government units. Ang kagayunan kaini, wala naman tong pondo galing sa national government. Kaya hindi siya masyado mahihirapan sa appropriations, no?
1: Opa.
0: Ang pondo po nito ay galing sa LGUs. Dahil magkakaigwasinda po ki allocation ng mga between 1 to 3% kan sa indang total health budget should be allocated to the maintenance of the task force. Ang pinaka-crucial po talaga is enforcement.
1: Enforcement, ano po?
0: Wara ka man talagang gagastuso na marhay, kundi sa mga enforcers mo. And then yung enforcers mo, kung masigasig siya, may additional pa siyang pondong makukuha dahil may mga penalidad, buda may mga fines.
1: Pati si mga composition ka and enforcers, madam, kasabay na dyan sa bill?
0: Ay, day po. No, we allow the LGUs flexible and i-localize din ang application kay ni.
1: I see. Ano ang timeline ta po? Kaiyan tabi, Madam Congressman. Gusto ko sabihin,
0: na-refer na siya sa Committee on Health last day concession ng June 3. Mabuti at nakahabol. And so kukulitin na lang natin po si Congressman Gato, who is the chairperson sa Committee on Health, na mapagkurunan initulos.
1: I see. So, giraray, congratulations tabi, Madam. Talagang napapanahon ta. Aadik na maray sa vape, mga hubin pang maray. Maski nga ni mga estudyante, igwang tago-tago sa bag, tabi, Madam?
0: Yes. Kasi nga, social siya. Kasi nga, status quo siya. Status symbol siya. Status symbol siya. And then, accessible siya online.
1: Buna sa palibot, nakul.
0: Yes. Oh, so kailangan talaga pareho ang treatment ta. And in line with this, mga kabataan, JJC
1: Tabaco.
0: Junior JCs of Tabaco. Member man dyan si Enzo, no? Ang head dyan si Cheska, ay sasabayan din daw niyan sa Tabak Festival ang more advocacy on the smoke-free and vape-free tabako. So magkakaiwasin na kinight fun run
1: Dalagang Tabakinyo 2026.
0: Yes, ngayon pong 17. Ngayon na 17. And ngayon na banggi po dyan sa kiosk from 5 o'clock onwards, iba po sindang on-site registration for the runners. Meron din naman online registration. May QR code po kitang pinost nasa sa tuya po yan na Facebook page, pati po kang JJC page. Nap, you can go online and register. Pero they make it accessible for those na hindi makaka online registration. So tonight, by starting at 5 o'clock, dyan po sa kiosk ng tabako, you go on-site registration. And I think sa Saturday, no? I know, 7 eh. Sa New Road, kang San Vicente.
1: Oo. So, Gerard, right, pa

0: para po ini sa Dalagan Tabaqueño 2026 sa maabot na June 17, 2026, alas 9 ni Banggi. Ayan. Doon dyan sa Tabaco City Plaza.
1: So, may 3-kilometer and may 5-kilometer run po.
0: Pwede ka mong ano ba yun ni? Okay. So, si mga interesado at yan pala mapuon so registration dyan sa kiosk kan Plaza Rizal kan siyudad din Tabaco. Tabi, Madam Congressman.
1: Yes, yes. Actually, nagpuon na po pero nagpapatabang po siya sa promotion, Sir Buen, para mas takol ang mag-benefiting din. And running, we're running for fun, we're running for our health, we're running for the advocacy na maging smoke-free and vape-free kita.
0: Ayan. So, igwa ka mo ki official Ray Singlet, Ray Bib, finishes medal, and siyempre may free snacks and water. Talaga.
1: Aramo, ang kabataan, sindagabos na nagiribo ka iyan. Sinda po talaga iyan. And we are doing this in the month is no smoking month.
0: Yes, opo. So, igwa pa, sindaning exciting prize is await the top finishers from both categories. Oh, kaya ano pa man, sabay na. Dapat pumikitang nagsasabay duman sa mga kampanya na kapaki-pakinabang. Lalong-lalo na sa Lod and Piguhururunan. Tabi, Madam Congressman.
1: Exactly. Yes, yes. Opo.
0: Okay, so,
1: thank you, Sir, for the promotion.
0: Saro pa sa mga Kuyang Digdi, ano nga niya ang gusto nindong anti-dynasty bill? Igwa na baga nga niya? Nyata nga si kung tanagbuto pa ning no. Ano nga ni ang nakapalaman dumantabi, Madam Congressman, sa House Bill 8389 na ito na pig-aprobara na kana mayuriya niya sa House of Representatives ka nakalisnal daw.
1: Yes. Sir Buen, ako, may mga kapamilya man ako na nakaposisyon. May time na sarabay kami na Congressman Lagman, ako sa City Mayor, tas Governor si Grex.
0: Okay.
1: No? Pero ang nahihiling ko, kung gusto ta talaga kitunay na anti-dynasty law, dapat, no, malilimit na talaga ang mga family members na magkakasarabay na nakatukaw.
0: Okay.
1: Magayon ko ta sa bill ni Congressman Erice. Ang kay Congressman Erice, hanggang 12 na. Okay? Hanggang 12 na. Tapag-arog ka iyan sa roo 2, hindi ka naman makakagawa na masyadong clout niyan or makakamanipulate, no?
0: Okay.
1: Pero ang sa iya, 2, pero hanggang second degree. Ang ibig sabihon, pwedeng 2, pero kay Puhan, beyond second degree ang relasyon.
0: Okay.
1: Okay. Si Congressman Laila man, buda itong ang akbayan, igwa man silang version. Ang version maninda, hanggang fourth degree. Pero limited, unlimited. Unlimited. Basta hanggang fourth degree. And ibig sabihin fourth degree, first cousin muna. First cousin muna. Okay. Ining bill naman na pig-propose.
0: 8389.
1: Nag-oppose nga ni ako and nadakul kami. Bako ba dakulon? Pero nadakul ang nagsasabi na gari pig instead of anti-political dynasty, gari mas lalo itang pig
0: legalize.
1: Digibong digal. Dahil digdi for LGU. Ang ibig sabihon, kung barangay captain ka, okay lang. Ang sa imong tugang, mayor. Ang sa imong ate congressman, ang sa imong ama gobernador.
0: Ah, pwede
1: so,
0: yan.
1: Okay lang. Oo, pwede siya. Basta magkakaibang LGU. So, hindi lang pa pwede like ang governor at saka ang vice governor ay magkapatid, magkamag-anak up to the second degree. Up to the second degree. Hindi rin pa pwede na basta sa isang LGU, kunyari, governor and vice governor and the board member, di yan po pwede. Okay. Kung sa mayor man, di pwedeng mag-agom ang mayor, but the vice mayor or mayor tapos ang aki niya, counselor, basta within the second degree.
0: Okay.
1: Okay.

0: beyond the second degree. Diba? At pwede itang i-explain yung second degree, sir, when mamaya.
1: Ang second degree, grandparent pala nini, tugang, tapos grandchild.
0: Yes.
1: Poon sa imo.
0: Halimbawa ako. Ang first degree is mag-ama.
1: Mag-ama. Parent po that child. Ang ano niya. So, ini ang pigbabawal tabi, madam, sa 83-89.
0: Ini ang pigbabawal, hindi sa bill na ini. Pero beyond that, pwede na.
1: So, di dakul manggiraray.
0: Hindi, ma'am, ang pinagbabawal talaga nila is hindi pa pwede yung mag-asawa na mayor, vice mayor.
1: Vice mayor, uh-huh.
0: Okay. Oo.
1: Pero ang alimbawa, mayor, congressman sa distrito, bako yan bawal?
0: Pwede, pwede siya.
1: Pwede siya.
0: Oo, pwede siya. Basta hindi the same LGU.
1: I see. So, okay. Kung governor
0: so,
1: ka...
0: So, nangyayari sa ibang lugar ta, sa ibang lugar, o, dahil na kita magrayo.
1: Uh-huh.
0: Hindi na lang sa Kabikulan.
1: Uh-huh.
0: No? Ang ama ang sarong sa pamilya is governor. Okay.
1: Villapuerte.
0: Ang governor ng distrito, Kapos mga aki.
1: Uh-huh. Villapuerte 'yan, okay. Sa Camarines Sur eh.
0: ang city mayor tugang
1: sa Iriga.
0: Tapos all of the above, no. Tapos may party list pa. Mm. Kaya sa Kongreso, yaon na so agom na babayi, agom na lalaki, yaon pa so duwang aki. Susaro congressman, susaro party list.
1: Talaga. Iyan ang tunay so, na
0: yan,
1: dinastiya.
0: Iyan ay, ano sarili mo, Sir Buen, iyan na arugan na sistema na, na sa Kongreso, apat na sinasarong pamilya, tayaon na so regular Gabos District Representative, Kitulong Distrito, susaro party list.
1: Mm-hmm. So, ang pigibitaran ta talaga ini, so, makontrol ninda ang sarong lugar. Pag nakontrol na kan sarong pamilya, ay, ang monopolyo, yao na sa inda. Diba?
0: Yes, pag maging sa negosyo iyan o sa ano pa man.
1: Iyo po. So, ini pala na 83-89 na ini, na na-aprobara na kisinto 27 yata ito, arog ka yan ang sistema. Tuloy
0: yes.
1: Ang ligaya.
0: Diba? Mm. So, in-institutionalize natin yung ganong klaseng ano, ginawa
1: kalakaran.
0: Natin legal.
1: Mm-hmm.
0: So, basta napakaraot palugod.
1: Gari...
0: Diba? Napakaraot palugod.
1: Bako daw yan ano, unconstitutional. Tatibad, bako man yan ang esensya na pigahagad duman
0: ito
1: sa...
0: Ito ang pinasabi. Oo,
1: ang buyan, Philippine Constitution.
0: Oo, na bako ini ang bako ini sa ideya ka mga framers.

0: Sidna. Kumusta man po kaya na upas ang active man talaga? Pwede tutukad niya naman padaran niyo?
1: Normally, nag-aapuan ang pinakagusto ko is halo yung aram niya naman takuya at sabihon pag na mga patipon. Nagkahapot naman since ko niya na agad ako mga good national inating activities sa brigada. Nagpasa na na handa ako bang kung ano man itatabot sa pagkakaskwelahan, chanting, yun ang. Pero basta iba ang mayor, kahit basta bangbaga in terms of, talaga na dyan. Pero ikaw talaga may engineer, di ba? O, yung senro, magkuroa ka kang basura, lado mo iyan ng mga office. Times ko ata from the school, from the government, bigada. Libre nila iya, or cleaning materials, or paint, congressman, di ba, sir, boy? Kung man ang may tatagang hawya, personal. So, nag 100 years, sir, boy, kung ka, ano, sabi naman nila, diba, ako, ang mga bayan, sabi ko, kay mga dono.
0: Iyo po, and saro sa mga pigabi, na kung igwa, ko, kids na,
1: yan naman talaga, sir, si Kandep at gagawa.
0: I see.
1: Oh, talaga kasi hanap yun.
0: Oo nga. Sali mo, kaigwa na kita ang kana. Historics class mo si Tabi man.
1: Pukita na nga, no? Sa third na po yung deal. Yan, so nagmamawabang transform na talagang apektado sa world crisis. Mabal na po nito. So, dahil, kung ito yung worth eh. Hero, yung mga po na 8 pondo, nang yan ay
0: nakaranga. Maribok yung Senado?
1: Yung nga ni Senado.
0: Aw daw kan sinang tinit president?
1: Ano yung katang baga? Pinapinakitan ang items niya rin.
0: Drong yan. Yun kan maka 1949 na pwede pala niya.
1: Sige daw. Ano yan? Decision kang Kontre Suprema.
0: Muna.
1: Hindi ko sila sa business ko. Uphold kang Power of the Philippines. So nangyari kang Wednesday.
0: Wednesday. Yes. Base po. Abiling ko pala. 1949. Ini si Aruan na tinit president. Kaya lang, na ini na si Senador Lorda, ma-prebe, manungod, as in it, siya bilang president. Oh. Sa ining, ni President na si Abilino, ang siyam na out, naghali, iman na pala na Senador, na kanpilin, susaro, nasal,
1: dosi,
0: pwedeng i-ariding, kaderkan, sinadwa, iyo ang sihan ngun niya, nalos kang gawa, magminds mga tawong bantog pritar ka ini ang pigtataram ninda na Abilino ber decision kan Korte Suprema mas tinayin pa iyan kibago
1: oo siya ni na decision
0: iningon pigbintilar duman sa actual gob si Greg ito na yung TNP o taon-taon
1: na kapag report
0: ilingon kasuod buwaning ribbon ko daing sekreta istino ano ito ding naka-video pala
1: pero gabusin ano link
0: ito ang mga question ano
1: happy ang nangyayari na nasasabutan ano abogado ini ikaw piya ba abogado
0: ang makonsilo dong ring light moments tangon niyang tabi di si Senado nandito po wadan po yan labis ang pran bino rat na di ba si man may tibirin kami sa inyo suwilo talaga.
1: Sir Buen, matiwala mga institution. Arog ka iyan. Kaya mas sila ang maglilitis, mag-impeach, tapos ako man sila malini. Kaya man ang ano eh. Pero bako iyan si Dame, sir Dame, man silang kaipuhan, iluwas ba man sila nga na si Ringwell, hapa-haka-haka pala palagay sa
0: pag po.
1: Kasi ito silang dinawit sila ka ito Marines. No, wala. Yan natin. And, so, ibahin naman natin siya siyang kanta. Dilingaan, kasumipahusga, guilty or not guilty, guilty man pa na po na pero di pa man kipag na ano na iluwas ang sendama hindi makit sabi kong guilty or not
0: yun ba si Lacson ngunyan kasabay na nagpapara
1: tapos igwang garib sa rumpabi din ang nadawit mo yan ano ilingon tapo totoo at ano at
0: yes,
1: takulo na mga takulo na ting agenda
0: kumbaga sa director garibro kang tao iling ko garib may director nag-ramso pigkukurira ni Marco di pa ano na yun so, yeah. Wait, sa Congress, posibilidad na mangyari ang mga arog kayo, Madam
1: Congress. Para sa, ano, nakulaon sukat ang Kongreso. And, nahiling naman po sa performance, no, to comparat. ang totoo, ulod po ang mga billing sa Senado, aksyonan, pakaskas po ang trabaho kang Congress.
0: Priority measures na pig, ano Kuya Prote?
1: Pasado.
0: Pasado na nindo.
1: Nutrition, igwa kami on health, igwa kami

0: na isyonan na papanahon, pagtao ka na serbisyo, duman lalong-lalo na sa mga nangangaipo, talagang satisfied ano pag-aral ko.
1: But ang sabi talaga, ang Magayon credit, siya yung ambisyon. Kaya niya tayo sa...
0: I see.
1: Ito ang Magayon. Dahil ang angkaw, ang nilibuhan mo mag... Kaya po, sila. Gusto mo na sa imo. Or sa makadigibo kita habo mo makakulog. Diba? Awas boto pa yan para sa imo. So, ngunyan, ang decision niya, so talaga makakarahay. Kaya man siyang pagsusunod.
0: Okay,
1: yan ang kagayunan. So, let's wait and see dahil immediate speaker di kunainin sa several congresses and naging local man. Kaya araw ka yan, araw po na well-rounded at sa iya pong isi. Moment po, very down to earth.
0: Iyo po. So, maul na kita. Ano oras ka po, Madam Congressman?
1: Aha, flight na kung cost kang air. Abot na 12,000.
0: 12,000? Yes. Ay, di na ako makasakay kay ni Sir Ruplano pag-arong ka.
1: Grabe, kaya naghaharap talaga ako kay Barato. Nakakuha man ako kay 5,000 sa na one way. Pero still, medyo makantidad na po talaga ang pamasahe, Sir Buen.
0: Grabe. Dati, ribu sana.
1: Unya. Eh, mapuha ka po doon, mano ko ti Barsaga, ha?
0: Ah, po doon. Pero, ikaw, ano pa?
1: Kami naghuro ni Grex. Okay. Pero nahiling ko, pareho kami kang stand.
0: Ni Greg.
1: Pareho kami kang stand. Dahil di ko man kaya talaga mag-yes.
0: Uh-huh.
1: At para sa kuya, masyadong harsh yung penalty para sa offense.
0: I see.
1: Okay. Uh-huh. Hindi naman ako makapagsabi ng no.
0: Uh-huh.
1: Kasi talaga naman binigyan siya ng lahat ng opportunity na magbago.
0: Uh-huh.
1: No? Tira ng suspension ang pinataw sa iya. And sinabihan na siya na hinay-hinay naman. Mm. Wala namang problema kung you speak your mind. Pero wag naman nakaka-raot ka. Makusa na sa institusyon, pati sa mga kapwa mo, congressman. Imagine mo, sabihin niya duman sa nagada na congressman.
0: Mm-hmm.
1: O na, duwa sa residente, nakakuha ki bonus kang Christmas na siya suspendido. So, saro na sa impyerno.
0: Jesus Mario, si Buda. Oh. May mga...
1: So, sabihin man iyan sa ama ko, grabe man, syempre, sa kuyang ano. Okay? But enough to suspend, enough to expel? I don't think so.
0: Dapat na give another chance to redeem himself.
1: Pero, at saka ano, ang mandato niya hari sa tao.
0: Sa tao, opo.
1: Oo. Pero the rules allow us to discipline our members.
0: Mm.
1: And expulsion is one of the disciplinary measures.
0: Iyo po.
1: Okay? Sabi o talin, legal siya. Pero ethical ba? Hindi lahat kasi ng legal ay ethical.
0: Ethical, opo. So
1: anyway, so thank you sir na hindi mo ako masyadong ginreal sa aking position tungkol dyan. Then po ako, confident and comfortable po ako duman sa sakuyang boto.
0: Iyo po, tabi, madam. So, ang gabos na yan, pinagigibukan sa tunyang may gust na congressman. Dahilan po sa...
1: Dahil kita po namumuot. Kaya po,
0: Lapamon! Bueno na mga katindugon, dinabot na po kitanin oras. Naglampas kami tamala, pirang minuto itong... Kasabay si Manong Manny. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bruno Tindugon pa!
2: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugon na. Picolandia.
3: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
5: Ako po si Amira.

Radio. FM One Radio. Gunaga. Bisyo at sin progreso. So, 91.5 FM. Marakan lokal kan Tabaco City. Ngani ihatun sa Indo at Dagos na progreso. Pantabakenyo sa Pamayor Ray Bragais. Sa Bisyo at sin progreso na magdadangog sa lamon. Opinyon asin kan lambang syudadano. Gabos tatawan ni Hayag Pa City. Wag pasiring sa Serbisyo at sin progreso. Tabaco City. Isyo asin sa lindong kan liderato ni Mayor Ray Madadang Palkod alas 9 ng pagkaaga sa 1.3 News FM. Tindugo na!

Dagos tabi kamo sa programang serbisyo asin po sa sendokan lokal na ding tunay na paggamon. Sa lindong kan liderato ta Ray Bragais. Sa mga alas 8, kada aldaw po yan nin Biyernes. Good morning, sa mga gusto tabi na magpaabot, sa hangin niyang pong aldaw na ininim. Itakan Hunyo taon 2026. Taod-taod, tamaki-update kita sa kung ano na po ang impormasyon na nakalap ninda Duman Angeles City, Pampanga. Manungo din mga tugang sa padagos po na pagkanlukan na gobyerda para po na inihong makakuaning update duman sa kababayan ta na sinasabi mga katindugon na kasabay na antugan kan duman po sa nagaba na siyam na iskalon na edipisyo. Makiki-update kita taon-taon ano kay Mayor Ray. Kung naitama ko si Mayor Ray ngunyan, si Ma'am Ami or si Sir Jel na mula kita sa sayo. Kay Birthday Boy. Pura kaan, puga-puga preparasyon kiyo para sa ng Natabak Festival. Kunyan, please na po ang Tabak Fest. Iki street dance competition. Daiki kunyan inihong pageant. Waraki masyadong pagarbong unyan mga tugang ano digi po na tunay na pag sa Tabak Festival ini tangani na magtauman tabi mga katindugo ning sabi nga pag makulog sa mga kababayan tang labi po nakaexperyensya ang dahilan po sa wala tuong krisis na nagsipag na po. Sa Lunes, balik na na limang aldaw ang trabaho sa mga opisyerno digdi po sa probinsya kan Albay. Ihabay na po ang Tabaco City sa ma-observe kan 5 days. Bako na po na unalang ano po Lunes sa Good Biyernes. Medyo kunya naman ngayon, nakakabawi-bawi na ang satuyang. Ang lokal na gobyerno kan siyudan ding tunay na pagkamot mga tugang iguaman po ki pintura sa kad digi po sa Tabaco City may relasyon ini sa pagpupuon kan Brigada Eskwela. Patapos na ngunya na June 5 ang Brigada Eskwela. Tapos na eskwelahan pinadarahan po karon in pintura. Pero syempre pura kung perang container nakadepende kung dakulangan medyo dakul-dakul man ang pintura di ba? Tarkaan ihat sa LGU mga ipap libreng gamit sa eskwela. Poon palantabi sa kindergarten ano igwa. Ilingon ko din so pigpadar may Ma'am CA City Admin Ami nangani na mas komprehensibo kung ano ang marir estudyante. Buda ano arin i-distribute taram nindo kan pizza uno nagpon pa sana po mga station. Matatapos sa ngunyan pizza 5. So duman man sinda mabase perang ribo mga papel ko patibag ano ang pigahanapan lang gayd ngunya ni budget kung papaano tabi matawanan ning uniform ang mga estudyante. Tasaro ini bagasa nakapalaman sa ordinansa kaudi sabi nga ni

proponent kanina, si Odin Bilanghel Berces. Iyon na sa inaitatao, pun ngayon kan maging epektibo ang ordinansa na yan. School uniform na lang. Baka lamang next school year, kung dahil makataong mali, maski sapato sa mga estudyante sa mababudgetan, kanel, araw progresibong syudad, o may kunyan talaga, kompleto doon. Kunyan sa Makati, araw ganito kami sa Makati, buong bansa. Naroon dumating Mayor as in Vice President Binay. Kung pinag-anunsyo kan pag-asa ang pagpupuan, pasiguro na po nin pamandong para rapita naman kita sa Bagdaw. Ayo. Dai magpakunyan, dai magpadaog sa oran. Para rapita naman kita, tama kunya na. Inihong nasubrahan na kita kan alingahot digdi sa ibabaw. Pero ang makatakot kay ni, ako sug ang oran mga tugang taruto kan mayon. Iyan ang medyo nanta, inihuranta, pag-andaman, sabi kan mga gulo. Lalong-lalo na itong mga yaon dyan sa may pamitisan kan bulkan mayon. Si Sir Manuel Mugara dyan po sa technical. Ako po ang sa inyong program host, Edward Dayos po tabi. O ibang tapos kan programang ini, isusunod na tabi so Tirador sa Uno Morning Edition. Natangay so sa ro, kunyan ito, Lunch Edition. Ngunyan pong aldaw ang pagpupuon kan sa tuya pong pilot programang Tirador sa Uno Morning Edition. Sa Lunes, ang bareta ta dakul-dakul na. Makakabuelo na kita kan pagdetalye kan mga bareta ta. So, kabus na mga isyo, isaswa kami mga katindugon sa Tirador sa Uno Morning Edition. Good morning. 8 to 9 iyan, pagkatapos tabi mga katuyang serbisyo sin progreso. Good morning. Ibang atake naman dumantabi. Good morning. Nelson Kapitin, magandang umaga po sa imo idol, watching from Pasay City, Marites Brito, good morning. Pa-shoutout po kay Lulit Kuya Ding Bokeyo Kansagurong, tindugon pa, makusugon ng radyo duman. Day dyan sa ido, day sa Kupan San Miguel. Jean Abrera Christian Mariclabo, good morning. So ayuda po sir sa mga tricycle driver, Garuda. Natamay ayuda ka mo sa so, LGU. Kasana tanghan inama ay paabota sa noan sa imong agrangay. Ayan, day ko masisimbag ako, no? Kung mananggad ang plano. Kasi naram ko, iningtal, iyo gayo din itabi ang sa sinasabi mong ayuda. Garo di malaog sa tabapig ka halipotan nga ni po sa mga programa na here kan mga manungod sa turismo ta yan baga ang pinakang festival and pagpromote kan mga turist sa satuyang susyudad ang sa tagama sa pagtabang sa mga naapiktaran po kang krisis araw po kan mga parap. Pero na parang itatao siya mga to nakaipuan mag-participate kang grupo nindo ang premyo aluwasun kasi kung dayan gigibiyo mabalga po ang LGU pwedeng makasuhan ng LGU ito na ito ang budget na iyan iyan ang budget na iyan sa Tabak Festival sa iba po and, iyan ang pinagpuproblema kan LGU kung pa gagamitin itong pound kasi from iyon ginibo na sa tabi so budget parang yanon ano inihong sa dayuto na sa naduman bagatugang 18 million dahil ito mauubos talaga kaysa kinakaipaliwanag kan LGU kung para sa ingagamiton itong kwarta ngayon sa programang pangturismo. O ngunyan parang sa dapat ka mo ng mga grupang para oma arukan mga para tricycle mga para sisira kung igwaki mga activities so sa indong organization dapat nagpa-participate yan may participation ka mo parang gigibuho na parang sidman ha? Para ma-dispose, maitao sa sendo bila maka or ayuda. O yan ha.

Sige, si Sir Manny, dyan sa technical. Kalixto, Bumbita, Samuya, Sir E, kami ay maray ka mo ha. Kay Sumay Solar. Well, Maglasang Mirabel, good morning. Sa po sa buong Kabakaka Elbay, Timel TV Vlog. Lilian Agapan, or Agapan, rin na pagka-morning.

Nainit ang panahon tungkol yan. Rizal Davinalia, Maringa. Ay, sa mga may birthday pa lang ngunyan, isabay ko naman, Carla Bien, happy birthday. Kay 04 Motor Parts, happy birthday. Kay Madam Ems, Marina Pagkamorning, happy birthday tabi sa imo, Madam Batsmith. Happy birthday. Kay Madam Emily Nismabe, happy birthday. Sa gabos sa may birthday ha, maligayang maligayang happy birthday tabi. Uy, bukas ang sa tuyang kasyon ha, pwede mag-text 0966-424-91 0966-420-2491. Dens Romano Solano, sa'yan mo niyan pwede magpaprabi, ano? Alas 6:30 ning aga, sagkod ala po nin pagkabanggi and power interruption ay nitabi kan iyo po power interruption po kan NGCP. Basahon ko lang ha, ay panakakaaram ko nang tata brown off, pero may makusog na madangog kan mga pagtaraning nindo kung napauno. Good morning sir Red, pabati po ang pa dito sa Bacolod, Tabaco City. Salamat Marina Pagkaaga sa Balingbing family. NGCP scheduled power and date June 5 Friday 6:30 a.m. to 6:30 p.m. Apex all areas covered by and malinaw substations. And reason, preventive maintenance along maintenance and testing of associated sa BE. Yan ang kabugtak digdi. Aleco parallel activities. Load tobacco F2 to malilipot F1. Feeder 1 to feeder 2 ini kaya F. Conversion of primary assembly. Replacement of umasaralida na naman. Right of way clearing. Sabi po and kan Aleco. Taigwaman na activities o Aleco. Pagsabay po sa activity ngun yan. Kan and masaralida na ang poste. Arin na mga poste. So mga kahoy pang poste. So mga taragilid na poste. O yan ang reason kung nantatara kita kuryente ngun yan tabi. Tuwas na ito suhal ito inihong Aleco. So sa NGCP, sabi kang NGCP, napiktado da Albay Electric Cooperative Station, Pulang Linaw Substation, Anunsyo kan Aleco, nakakuin malinaw, dahil kasabay suligaw. Amat ka mo dyan sa ligaw, sa may parting ang kanpun, may kuryente. Salay ka mo pinalsukan dyan kan Alec. Kay Pia Pax Bulyosa, good morning sir Ed, present watching, nakasular kami sa radyo. Family Bulyosa, tindog ko na kami sa Salvation. Oy, mabuhay ang mga igwaning sa diri po na kunyan solar panel. No rin daw tayo magkakaroon ng ganyan. Mapapasana all ka na lang talaga. Mahal ba yan pagpagibo o pagpakabit kaan? Nagaputapot na kaya ko kayan Sir Manny. Aram ako sa salawag kan sarong-harong, aabuton pala Sir Manny ning awad-awad man na kantidad. Ade, oh, kung halimbawa, anharong mo, araw kayo ni Kadakula, 3x4 sa nagay din ni, 3x4 ni Sir Manny pagkadakula, o 3x6 man. Mga arong ka na di, oh, at iyo, karong mga 3x4 o 3x5 ni Kadakula kang harong. Kaya na dyan ang sabi kan sa kuyang padihon, mga 80 mil ngayon pa di, igwa ka naman ki kunyan, may solar panel ka na ngayon. Ay, saan ka na niya ako, mga kusit ka, 80 mil na iyan, mara lamang niya ako kunya o nasumuro maletang padara sa kuya. Good morning. Ang paulok na sa nakita kan mga pangyayari sa palibot, ano? Ay, inda. Sige lang ang iyo. Bayay lang, Sir Manny. Sabihan ko na lang si Ma'am Ami. Ma'am Ami, tabi, nag-aapod kami sa Saimo and kay Mayore. Iyo tabi si Red, mahal sa muya. Pitong panel, uyugun mo ini si Calixto na bumbita. Panel, and ngaon sa saindang harong, pagkaswerte nindo, mga ayo-ayo ka mo sa buhay. Bago ka mo indigent. Matira doon sa uno, yung indigent na yun. Paprisco peoples in between kan Barangay San Roque sa Kakalbayog. Libreng entrance fee, pwede man po sa bus sa Barangay 1, malilipot sa... Kupang, good morning sa imo. Day ko pa nagkaarabot Kupang Antig Babangar. O sa Itan River po. Sa Pukat. Basta hybrid. A4 na po nin pag good morning.

0: nasa puro-puro man pala ni si Manay Esther Cangcunyan, kan mahal kong Philippines. Si yan si Ma'am Ami yaon sa ibong na linya, magatugang. Ta makikumusta ngon na kita sa LGU Tabaco. Yan po sa ibong na linya, mga tugang, i-welcome ang City Admin Syudad ding tunay na pagkamot. Gana, nasa ibong na linya na tabi. Ma'am Ami, good morning. Live ko talito sa programang Serbisyo as in Progreso Tabi.
1: Yes, good morning, Sir Ed. And sa gabos ng mga paradangog ng programa mong Serbisyo as in Progreso.
0: Opo, salamat, ma'am. Iyo po, salamat, ma'am Ami, sa oras. Iyo po. Ta, kami makiki-update kami sa LGU. Ma'am Ami, nagpo na baga po, so, Brigada Eskwela, ang aram ko, ang LGU Tabaco mismo, gabos na mga eskwelahan tabi, Ma'am Ami, pigpadarahan po kan LGU ng pintura. Maki-elaborate na po sa mga paradangong tango niyan tabi.
1: Ah, yes po. Nagpoon na po so Brigada Eskwela kang
0: Monday.
1: Apo. Then, yung kick-off po nito na ginibo sa Tabaco North Central, duman po nagpoon kita magtao kang mga pintura sa kada eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Mga 50 schools po na mga public schools.
0: Gulpihon pala na din.
1: Mm-hmm. And then after that po kang aldaw na ito, big school based na.
0: Mm-hmm.
1: So kasi kulang man po kaya sa so mga pandi-create po so delivery kang mga pintura.
0: Mm-hmm.
1: Siguro po hanggang next week po kasi so isla, day pa po na
0: nakatawan.
1: Oh, pero mm-hmm.
0: To follow adi.
1: Po, majority po natauhan na.
0: Uh-huh.
1: Ito po so regarding sa eskwela and then ay sa pintura. Mm-hmm. Sa mga ano naman, sa mga libreng gamit po. Start naman po kita kang sa North Central man po kasi yaon man po duman so kick off kang Brigada.
0: Ay, may nainot na duman. Okay.
1: Partial lang po ito kasi paghahalata po Sir Ed, so lista kang mga enrollees.
0: Ah, iyo po.
1: Sa kada eskwelahan.
0: Oo, tangon yan pasa na.
1: Nakarating na po sa gamit.
0: Nagpoon baga so enrollment, Ma'am Ami, kan June 1 man, poon kang Brigada Eskwela. Yes, asin matatapos, ngunyan man na picha 5.
1: Opo.
0: So probably next week, Ma'am Ami, may data na kamo, aday, kumpira gabos.
1: Opo, kasi dama po kita ma-base kung sa kada eskwelahan, pero kinder, daycare, tapos hanggang hanggang grade 6 na.
0: Hanggang grade 6?
1: Ayun
0: po, Ma'am Ami. So, pigpadala mo sa kuya, Ma'am Ami, na data from daycare, ade, kundi ako nasasala, daycare and kinder, tapos maging iningaling sped pala, Ma'am Ami, pigtagamahan din yung budget kan LGU.
1: Ano po?
0: Ining nasa sped, special education.
1: Gari igwa man po. Igwa po yata nakalista.
0: Igwa po, Ma'am Ami. Pigiling ko digdi. Opo. Igwa man sinda. Oo. So hanggang grade 6 tabi ni ano?
1: I-check ko daw po kung tama. Kung hanggang grade 4 lang.
0: Hanggang ang grade 6 ang nakabugtak digdi.
1: Ah, grade 6. Ah,
0: opo,
1: sige,
0: hanggang grade 6 po, Ma'am Ami. So poon digdi sa kunya, poon digdi sa daycare, sa good grade 6, makakareceive po ni educational supplies from LGU.
1: Apa.
0: Ano ang mga kunyan, ma'am? Ano ang mga lalauman na ma-receive kan mga estudyante tabi?
1: So sa kinder yata hanggang grade 3, di ba tinao ko man sa imo Sir Ed, so lista, ano po?
0: Ayun po.
1: Baka ko masyadong ano ka.
0: Oo, dahil mo pamilya.
1: So, iba pong, opo, so yung grade, hanggang grade 3 po yata, may bag.
0: May bag, okay.
1: Bag. Tapos so 4 to ano po, and plastic envelope.
0: Ah, okay. So hanggang lang
1: then,
0: grade 3.
1: Apo. So may bag.
0: Ang may bag iyo po, Ma'am Ami. Ano? Tano ito, Ma'am Ami, ta hanggang lang grade paper. 3.
1: Apo. Notebook, paper, pencil, column. May coloring books po na customized po siya.
0: Mhm.
1: Ah, tapos mga notebooks, papers, ballpen, pencil, crayons.
0: Mhm.
1: Ayan po. Ano man siya, bako man po siya kompleto, pero
0: makakatabang,
1: least, makatabang na.
0: Oo.
1: Daiman naman po sa gastusun
0: kan magurang. Tama yan, totoo yan, Ma'am Ami. Ta isip mo gayon ganyan, ang sarong notebook, babakalo, nagkakantidad ata ning sobra sa 20 pesos gayon.
1: Yes,
0: kung
1: po.
0: Kung ako nasasala, tawanan mo kitulong notebook, may papel, or kung ano po mang kabawasan na bagatabi sa mga magurang. Adi, dahil na ninda babakalo pa. Iyo po, Ma'am Ami. So, ang distribution kayo ni, utruhon tatabi, Ma'am Ami, once ma-receive na po kan LGU, sugabos na
1: data
0: number kung pira ang naka-enroll sa kada eskwelahan tabi.
1: Apa.
0: Ayun, baka kaya maglaom so iba na mga nagdadangog sa satuya na antimano, igwa na. Yaon ang gamit.
1: Yaon ang gamit. Yan. Ready po siya. Actually po kasi, estimated lang itong ano,

0: Kasi di pa man sa Aram kaya so
1: compare gabos
0: kung enrollees ayun po sana nga tumama sa mga na-estimate kasi pinbase mo lang ito kang last year, year enrollees oh,
1: pero may yan nagwaring increase mamami taon to nag-increase yung ang enrollees ta so may yeah, additional pa. Ang Aram ko pero may nakamukaan map ko niyan ma-preparar na may guwang additional increase per mitabi.
0: Sige,
1: oo, oo. Mamami, dakulang bagay yan, dakulang tabang yan tabi. Kundi aram ko na aside ka yan ang LGU, busy man sa preparasyon para po sa Tabak Festival.
0: Ay, iyo po, mapuon na po ang Tabak Festival ang opening po sa June 15. Oo, pero madali po sa, na. Opo, ngunyan, June 5, mm-hmm. May mapuon na po dyan sa so, fiesta sa syudad, food bazaar po. Mm-hmm. Diyan sa side po kang in between CCS and Plaza.
1: Okay.
0: Ngayon niya na po Sinda ma-start yan mag-arayos. Then hopefully sa aga po mapurukas na Sinda.
1: Mm-hmm.
0: Ano man po yan, mga 50 stalls man po iyan.
1: Uh-huh.
0: Ang pagbabago lang ngayon niyan, Sir Ed, so magabos po ng mga barbecuehan, uh-huh. May mga aso. Pinagbiryo mi na po siya.
1: Ah, biryo man Sinda.
0: Yan po sa, opo, mm-hmm. Sa Hampang po kang post office.
1: Mm-hmm. Eyo, marido man tayo, may mangga lamang. Ay po, may kaoy ba sang do? Eyo, dino man man palang binireyo.
0: Yes, binireyo. May din nag-oroke man po itong mga para barbecue uh-huh. Na magtarani yung Sinda.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya dahil na po kita duman, so naglalakaw-lakaw kita dyan sa anong aan, sa street na aan, nag-iwas kita sa aso.
1: Aso, oo.
0: Bigbiyo ito naman.
1: Very
0: then,
1: good.
0: Magayon man po, so, ano me, so, pag-explain me sa mga materinda sa pamamayo man po kang BPLO, tinaumin na po yan sa
1: BPLO.
0: Kay Ate Sara, opo, uh-huh. Para siya na po ang nagkapot, siya naman po ang nagparapol, and uh-huh. Then, siya naman po gabos ang asikaso, katabangan po kang engineering para po sa mga paglalaag kang ilaw.
1: Oh, food bazaar, mga ano yan, ma'am?
0: At tapos po pala si maintenance para sa mga canopy sa papayuman po ni Randy.
1: Iyo po, ano yan, sarong bulan man tabi? Or during the duration lang kang tabak?
0: June 5 to June 30 po.
1: Ayun, oh, halos sa bulan na.
0: Oo, sir, Ed, pa sabay ma'am po. So, day po kaya duman na kaano kasi more than 80 po so nag-a-reply duman.
1: Ang dakulon.
0: Siyempre limitado man sana ang canopista and then ang space. Pig-invite me man po so dahil mga nakasabay duman na magkataigwa man po kay Beer Plaza po sa Laog Kambalay sa Udan.
1: Ay, igwaman duman. So pwede duman Sinda mamami.
0: Opo, opo. Pwede po Sinda duman.
1: So dahil ma-accommodate yan sa may CCS sa dadat di pigbawal baga ni Mayor diyan sa may plaza. Ining kunyang kagiriran na ini tabi mamami manggirare ang gagamiton.
0: Eh po ini lang po sa may ano bako po Sunyerente. At ano po two side po siya. Two side po siya magampangan.
1: Mm-hmm.
0: Sa side kang CCS and the side kang plaza. Yan pong duwa.
1: Okay.
0: At ilang po na lang ganun ngayon. Isolyerente.
1: Uh-huh.
0: Kasi then po ito pwede i-road close.
1: Na may ordinansa dyan. Ang aram ko tabi.
0: Ayan po.
1: Oh, mamami. So hindi lang kita sa balyo. Na apo. Kunyan sa may kampanaryo ba yan ano na tinampo
0: o
1: diyan diyan manggirar ibubugtak sa mga food stall tabi sumapon sinda outront ha mamami baka magpuna sa aga ngunya nagpapatirindo
0: sa aga ngunya po si ingress ninda
1: oho
0: dahil naman po nga niya, makompleto na sukano so, ano ko naman po ito sa maintenance sa pamamayo po ni Randy Mayo.
1: Mm-hmm. Ang aning mga kunya na pero sa mga halimbawa duman sa balay sa Udan mamami so dahil ma-accommodate yan. Ano ini? Pareho din ang proseso?
0: Opo, sa balay sa Udan po, bali ang ano duman, proseso po duman. Ma-letter man po gila yung Sinda o mag-upload na lang po kay BEM.
1: Mm-hmm. Kay Ate BEM, opo.
0: Kung willing po Sinda duman mag-lao.
1: Magpuesto din, opo.
0: Opo. Tapos may proseso din po, pero kari, ano na lang, diit bako po kaparehas dyan ang
1: rate.
0: Bayad sa opo, ang rate.
1: Magkaiba ang
0: kasi
1: rate.
0: Kaya po sa Rizal Street, nagamit po kita si Canopy. Yung duman po, kanya-kanya pong ano. Pero i-check me po, mag-bibisita ko me po sa aga gayon o sa Tuesday.
1: Wait ko.
0: Post Gambala.
1: Opo.
0: Duman po. Maringani po, nagsalamat mo po kami kay Attorney Balayo na pinagamit niya po sa balay sa Udan para sa Beer Plaza.
1: Iyo, magayon diyan kasi buwelo diyan eh may parkingan.
0: Apo, June 12 naman siya hanggang June 30. May check po June 12.
1: Independence Day, pula ang kalendaryo. Okay, 7:55 na mamami. Mamami,

0: Ang provincial government nagsabi na na mabalik na sa dati sa regular working hour or working days ka mga empleyado. Kita sa Tabaco City, mabalik naman po sa Monday?
1: Sa June 16 po, Sir Ed, para po so sa days of work baga.
0: Opo.
1: So, para sa pagsweldo.
0: Ah, okay. Mag-timing, magtama, magtugma.
1: Ayun. Magtugma siya na oo. Hanggang June 15.
0: Ayun, day madipisilan so, ka mo. So, oo. Tapos sa, so kung bawiunin doon, ma-adjust na naman ka mo, mapapagal-pagal. So, mas maray mananggad na by June 16, pagkatapos kan cut-off or kansweldo, saka naman mag-start. Eyo po.
1: So, yes po, yes po,
0: so,
1: sir.
0: So, klaro tabi, mamami, anong para masabutan ka, diba? So, iba ngayon duman, nagpuro una, kamo ngayon dyan, daipa. So, ang adjustment yes, kasi kan sa salary, mapapagal-pagal. So, ini na lang ang pinakang the best way. Na by 16, June 16, tabi, mamami, digdi sa Satuya, sa Tabaco City, mabalik kang regular na duty or trabaho kan mga empleyado sa LGU, tabi.
1: Ayapa.
0: So, but sabi yun kay ni mamami, Lunes, ag good Biyernes na giraray, ang magiging laog yes sa mga opisina.
1: Apo, Lunes hanggang Biyernes po na 8 o'clock to 5 p.m. po.
0: So, ma-adjust na din ka mo dyan kan flag raising ceremony. Bako na yes, ama yun.
1: 7.45 na po.
0: Eh, yun tabi, ma'am Ami. Ma'am, nag-apot digdi, ma'am Ami. Pigsimbag ko na inisubago, pero sabi ko, mas maray ka mo ang magsimbag. Manungod na po sa ayuda para sa mga para-tricycle. Tagarong yan dahil may nare-receive so ayuda. Sabi ko, an aram ko kasi niya ako, pigsabay sa Tabak Festival. Ano, ma'am Ami, ang kunyang kini, an action kan LGU tabi?
1: Ano po yun? So, sikad-sikad po. Iba po naman sa, ano, na may participation po sinda sa, ano yan, SAT po.
0: Mm-hmm.
1: So, iba man po yan na preparada, preparada po.
0: May seed money na tigsasabi kang, so, ano tabaga, inihong kapihan. May seed money na itasayin na tayo.
1: Apo, kasi pag po sinda sa activity festival.
0: Uh-huh. Kasabay sinda.
1: Apo.
0: So, yun na yun. Apo. Yun halat kayo. Yun na kuya, grabe.
1: Application po, Ed.
0: Okay.
1: Sa mga naman,
0: kada parada naman sinda.
1: Apo, apo. Ayun. Bako po siya ayuda.
0: Mm-hmm.
1: Participation, ano lang po, sa Tabak Festival.
0: Uh-huh. Parang
1: naalaarog po siya kang mga fisher, fox, and farmers na masarabay po sa parade.
0: Uh-huh.
1: Yan po.
0: Parang participate, ano, equation, CCB. So, kasi dahil po pwedeng gamitin as ayuda nga ni, kasi babawalan sinda din kang commission. Oh, sige na, mami. Kunyan, mamami, kung may update ka man sa Duwabagan Kababayan ta, na taga Isla Can San Miguel, na tigahanap doon po sa Angeles City, Pampanga, tabi.
1: Yeah, pwede po naman kaya sa, ano, sa CDRMO.
0: Ay, kay Sir Gel na lang.
1: Opo.
0: Sige, ta.
1: Pero po, ano-an, may pig, may nakakuroan na po sindang body, kaya lang, pag-determine pa ninda.
0: Iyo
1: po. Dahil pa po yata nabibisto kung sa series po ito.
0: Iyo
1: so,
0: po. Under verification. Iyo tabi, ma'am Ami.
1: Opo.
0: Sige, tamaki-update na lang kami kay Sir Gel sa mga manungod sa bagay na yan, tabi.
1: Yes po.
0: Sige.
1: So, madagdag lang po ako, Sir Ed.
0: Sige po, ma'am Ami.
1: Aside po kaya duman sa mga dates sa isla, sa Aplaro, na may mga na June 18 and June 22. Iba pa po kitang mga ibang mga green activities.
0: Mm-hmm.
1: Ini po so mga proposal ng mga private organization or private individuals na every year po nag-iintra po sinda.
0: Mm-hmm.
1: So, titawan po sinda ki venue, date or space para sa sainda man pong mga activities. Bawa mm-hmm po itong so pigeon flying.
0: Mm-hmm.
1: Opo, tapos sa mga martial arts, tumba,
0: mm-hmm,
1: kanma. Siguro po next week, ano may lang po. O kaya sa Monday, ngunyan pong Monday.
0: Ayun po.
1: Opo, takasuma po. Ano may na po siya ka mga days.
0: Pig-finalize na din.
1: Opo, and then so, JJC na, mm-hmm, so JC's Junior po na nagtauman po sila pong activities na sinuportaran man po ni Mayor Ray.
0: Okay.
1: Ayan po, so fan run ninda po, so dalagang tabakinyo.
0: Uh-huh. Very so kaldi, ano, sa araw kayo.
1: Yes,
0: although mamami, day kasabay talaga ko tanas para sa tabak.
1: Day po, sa kasabay duman po sa mga main event. Pigtawan po sinda ki oras na matao sinda po ki letter, tapos mm-hmm, tataram po ninda kung anong aldaw, anong oras. Pag mm-hmm. man po nagkakabanggaan sa ibang activity, go po Sindakaan.
0: Ayun.
1: Apo, okay. Apo. Igo po.
0: Sige. Ganun pala tabi. So...
1: Diba? Yeah, igo pa po kitang pickleball, igo pa pong anuan, billiards. Uh-huh. Dakol po, dakol po.
0: Mahagad mga... kami siguro ng calendar of activities na lang mamami para may anunsyalta din. Ano? Sa mga yes, masunod po. Pong aldaw. Kasi ang...
1: Sa Monday po, sa kapihan okay. po with Mayor.
0: Ayun po, oo. Tama.